0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo malo malo ho e ki pe mo le le ai tong ko tope mo me mai ki ta ho wa ngo ko ya. I he wi ke ko si na fa ho ko ai ho no tali tali e fa le le ko ya no si la ai a a he pe me ngai fo nu ko ya o e pa si ki. Ko po ka la mai ni ma ke he ai fa le le no si la ai na ta ki mai ai. Onapol e safe la tu me tonga aia ko fa fofonga fika tahatolu eni me hapai te foki ki ka fa fofonga me Solomone pe amo vanu atu ko a ai ko eni o ku tokanga ki na ia e pol kalama ku ilo a ko e stai akiwa aia ko pol kalama fenga we aki pe amo ngahi fale ale a ko ia o ngahi fonua o e pasiki ko e pol kalama ni o fata mu aia ke tokoni ke ka fa fofonga fale ale a pasiki ia fonga ko ke to le leyan en ahi fa hoko fatonia mo se nga we anki te mo nga fo nua pasiki i fatonia fa fa le alea i he a tu si te na nau lava to ai ai ka fa fonga ko ni ke skud ni week ai ble anga te ke na wa kai ke nga nga we ai fa le en ahi komit fa i ki o ka wa ai wa kai ke nga we ki he palani mo li po ti fa ta hu tohi po fa pa anga ai a ko e Finance and Fiscal Strategy Report voting. Ko e pol kalama ko e ni ko e tai a kiwa. Ko e pol kalama ia o ko falele ia i falealea nusila. Ke toko ni ke ngai fatongia ko ia ka ufafofonga falealea i pasiki. Tau te fito inka teknao tolu o kufo o mai ki falealea. O i kai ke iai hana o ngahi tau kei i he ngahi whakahoko fatongia ko ia. Nai ka mata fuke po kalama ia ko e ni i me o i wanoa tahiba. Ko e alea pau ke ko e memorandum of understanding te amo i kalake pule ko ia e whale alea anzila. Ta pihe fuke he Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ko sawa pa anga pe eni e no silani ke toko ni ki he ngahi whanua ko ia o e pasiki. Pe au whahoko i he kautaha ko eni ko e tai a kiwa ai po kalama ko eni. Ai au ku nao ngau e waofia i pe ama ngahi whanua ko ia e pasiki. Pe ko reha ngahi fie mau viviri ke lava toko ni ai puleanga no sila ke kau whafofonga whale alea ko eni. O ku i kai soki ko e toki kaumai eni a tonga ki he po kalama ko eni. Na i he ni i he ngahi taulahi ki mua ai pale mea lolo tonga a tonga. Ona po fafanua, ta pehe foki ki e tokon palemia, toke ta Viviami Waisake, Sengsta, Vailea Saulala, temo Steven Harapua, ko te kia. Oktau Amanaki, neto e po, po kalama ko e ni e fu aua ki e tau kau fafofonga e fare alea nga sunua pasiki o kawai atonga. Oku lolo tonga lele foki ai polifesko ia hatveli, ai au fahoko fata ueni pe ame ngahi apiako ko ia i he wāhenga ko ia o hatveli. Ko se tupi foki ene o toko lahi ae ka kai pasiki o ka wae ka inga tonga ko ia o e wāhenga o ueni ngā toni. Nai pehe et nā lepa ko e tahai mātu a tahi whanau o toko ni ki he kau whaiva tonga ko ia apia ko nai nai. Ko lisi ko ia ko nai nai pe ko nai nai college o ia taha tolu. Te tau wha osi ai ene tahine ko Celestine Lepa Sunia ai ok fie fia. I hene lava tokon ke whanau tonga ko ia i he apia ko. O ki kariko tokon pe ke ene tamaka o ku whakatoa ki he whanau tonga mo ki nau tolu o ok fie fia. Kau mai he kau whaiva ko ia whakatonga ki he apia ko ni. O ku lo tonga lele ai polifesi he weekendi pe o ku whahoko ia ki he Walter Nash Stadium. Te au whahoka whaiva ko ia ko lisnai nai e he fiafia pomponi ki he Walter Nash ai pe. Ko i polo kalama ko e ni na lele kamata he early childhood me kamata ye aho moni te pe a koko maini ki he primary in the middle pe a moi ngahi ko lisi ai au lele ia ki he aho falai te. Ko i kuna fo ke tangata tonga i e ako polisi pe a mea fiako polis ko ia anu sila i polilua. Ko i tangata tonga

ko ini ko Brusta Fifita aya ko ene ha uya pa me o kalani o ko amana ke fano fo police a pompon aya fa ho ko enki apia ko police pe ko anusila e polilua ko ngo matu a ko ne fa e ko pakle ata fita ho e pe mo va ini pe ko ta mai ko mafu a fifita pe me fa smaya aya to ki elava mai ngo matu a he fa fi a honi pe me o kalani ke tali ki he fa no fo ko ini aya fa ho ko i ha a pon pon pe ko ata pole no no ko ya kwa ta ta la monu ki a prus ta fifita i la kanga fo o pe mo amanaki ke ta na to o si e fia a pon ponina ka ke o fa si e fia a la ma me a ta o fa na to nga i nga himala ke ke he o ya ko i nu si la ni ko sa o si ka wa to ke ka o fa se ka ma ni i pe me no o linga to ni ni ke ka wa ki ko se ni sa si as vis dia na ta wa ta ina to nga pe pe fo ki fa ma na to o ta u han ya o no tu i to nga pe fo ke wi ke he la la pe mo nga fa to nia ke ke he o imagina ni pe mo a imagina ka tu ai a ku la va ti ai fa se ka o se a ko ye ko sli ka ta ke a we ni na to ni fa se ka o hi we ni pe mo no wa to nga pa un no ko ma pe fo ki pe mo ni hi me he me we ni na to ni ni pe me ni to ni a pe mo ana mana langa pa ango unga tea et na hawe apa pe fo kamele speed i monari speed o kwa to ta mo nu ke ka inga ton ko to pe u na bla va ti to i e mahina ni pe mo mahina ka ha o ke nga ka to nga ko e ni pe aku amana ki pe e mo mau ha ta in fie fia pe mo nga fa mi di ta pe fo ke mai ton ko e nga ta nga inga hiru ngu ala ma wa te fa fini pe me tea o ta tu na ola to inu ku ha to a 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like to Samoa, ne yaso talo falava malo say for malange ma. Alo maya mausi malo fa fonga telefono la stofi Luis Fulima Yuni lua Luis Fulono aleli matolo tasi PMN ya Aotearoa. Olo fa atali pele tina si ali na mali ul falpui pui au kilani mo se fa atu esenga ino bo fa ta usanga talo na tupul nei fa na balave po tu inatu fa yung al forma isu isu po la corona e winga il mali o Caleb mo fa wo na sa sa na mata se bai la au po le pepper spray e se leo leo e le fa ilo ina le ingoa au ta o fia Caleb il falpui pui Mount Eden na mo lia mo mo il fa o lima ana fa sa o lo tu fa yung al vaenga fa msino po le turi na maua moe faa woi mai o le mai faufau, msa anofo isi nofo anga faa pitoa, faa tasi matangato lo afia le mai faufau, ina ua ioi mo lianga le ngaoi isi fale oloa ya yuni o le tausanga ilu afe lua tasi. Na ave Mount Eden ya tese mo le tausanga la balea, ono itu wa inga sa faa olima si tangata mai, sa itutonu o le nofo anga faa pitoa. Wa faa maonia le faa msinonga faa itu malo ya ukilani, le faa salanga utawano o Nicholas Bakulit o le pule o sifale maliu, le lima afe taala New Zealand, le faa maonia le vaa inga o sitino maliu saatu u ile Waikumete Cemetery ya ukilani. Sa hafafonga ina le faa msinonga le faa pia, na tutongi le ainga le iwa afe taala New Zealand, mo le toi sauninga saafai ya le lua afe male. Lua afe lua sifu lua, aina faa lea ngaina le pusa maliu sa te wina le fanua tanu i Waikumete, ele faa Cyclone Gabriel, ele tausanga na soso oai. Sili atu li salau afe ta otonga o mato na faya le Pasifika, ele faa lap tonga ale Fred Hollows Foundation New Zealand, faa tasiema pa anga faa pisunisi. Fa alia le taita le faa lap tonga ya Dr. Audrey Aumua, o se ngalwe nga maro si maleao ngā tele. Le lua fe lua sifu lima, e se lau sifu lfa fa le mai po o clinics, sa asi asi yai ma faye fa utuanga fa afo o mai, i le sili atu i le onu sifu lfa afe tangata, fa apia ta utonga i la talata i le lima afe ino fuanga i le infa le mai fa aptoa. Na sa unua Dr. Aumua, o nei fa ino mera u fa aliai, le au ngarif so sani alofa ma le lau telo le tunu i New Zealand, o loo fa atupeina le telo alato ngarwenga. O le faa naunongo le faa laputonga, ye faa muta le afia o tangata le taa waso, ma le faa le tono le vaai tu tono le Pasifika. Na saa unuwa le taa ita alivanga faa upafaya le New Zealand First, le afia nga vaa vasamana ya Winston Peters, na tele lango lango ina tu lafo na fawa le National, mo le saifu malolo ina ma le saa nga le muu, pe afaya le faya yeni swinga. Sa unua a vavasa manaya, ele iso na faa tuatuanga mautu le neitu la fono le temnei. Na ye faa manatu fo itinao lo faa nuanoyo la tu teito lua, na maali liu le faa lavelave le Pike River, pe a faa ye le faa malia ina ia, iswinga o le neitu la fono, ma ele pa lota iai. Malatana faa iu, faa lau iloe le te pati Maori se tau mawhainga ina mawhaia o na maru malo ila malo se o faa atasi po le coalition ila whainga pālota alo oloma nei e ala ila tootia le tangata Maori e te tau o na pālota. Faa lia le te ilango lango o le te pati Maori a tepi na rewa pēka o le sini au tuo ale vaenga faa upfai ia tootia le ni tangata Maori ele stale ili lisi pālota Maori. Na taa ua foe ele isi ta itai o rawiri Waititi. Ele fia fia tangata ta ito tasi, ai olo ta ulai se malo e tasi le paya inga, one term government. Talwai, o fina ngalo fa alia le atunu i polls ile fitu maasina talwai sa fa apia main, ele mafaya le green ma le labor parties o na manu malo, pe a faya le langolongina ele te party Maori. Samoa, talafona o le neyaso, manu teleina lau tapua inga, i inga pulai Maria Makelita tuu, so if
0: PMN Samoa.

0: Se fulu wano minute te le tu la e ono na o mai atu tātou tala fau. Mai vai whanua al whapoponga mulmuli o tātou tala fau. Mole nei aso, mole atu le ngang whaftai. Il tātou PMA News Team, mō tātou tala fau. Thank you for our news updates throughout the day. Yeah, you can catch the next update tomorrow morning here on Pacific Mornings with William Terite and Levi Matauti Morgan. Lewu tātou tau mai I le ripoti a le tia marketing ma le DigiSound Pacific Burner Masan ya iwa yaso taitasi. I'm very excited for our report today. Lewu fatasi mai le fionga ya lau pepe tala I junior lene. Mō le tātou ripoti. Fata alo fātu ilo fionga leo pepe ni vaenga o le fiafi.
1: Ia, afelo e atu ilo fua fionga le sā, ia po lau tolenga au matang. Ia, vai ane fōi le tāpua inga mau sā mō le nei taima le fiafi. Ia, o sui fafua se I maile tau wa le sā wa te ia ua mālu luma tau sa vili mai alesa ma nei le susulo le lā.
0: Ah,
1: yeah. Ile atona leila. Ia atonu fetau I fwoi maleanga I mai I mauta malawa na yo tatu pangata wa. Mai anga duengo lene yasu.
0: Ma lia lava. Ma lia lisa unuanga leo pepe na. Ma na yana leila. Ia auke leilo pole au vava ia tutala le tau. Ia lena ripoti atu. Fasa lawa tutato porka lame ana leila. Ia e ono yeile a fianga mo na yo tatu for our people leia. Masani ona whaunga, ini le Harbour Bridge. I le aso atai au. Ia lea lana ruatu la pata inga le waka kotahi a mese le officer va ai tau. Ia mo le angai atu le mutai au ma le poa nani. Ia tautua nana tau lo o whai malanga atu lungo la wala lau papa le Harbour Bridge. E ono tapunia nisi o laina. E ono tapunia uma laina o le Harbour Bridge. Pea whapeo le alunga le o le tau. Ia taro sia ia whaftai le ua. Pea ne saunua. Ia tonu le ua tele na taunu atu I maota malau o le tātu atunu. Ia taro sia le afi atu inisi o tātu tai au lungo le Harbour Bridge.
1: Ia, pai e pei loa o e tele na ekolosia I ala hapa bridge mō ngā ruenga.
0: Ii.
1: Wa tau ona e vile whanoi I temen nei.
0: Ii.
1: Ia ma reference I ai. Ia le sā o len whai mai. Ia fia ngon tātou awala lai papa. Ia tua tae au. Ia, na le asu leo se men pai ele el tau ofisa.
0: Ii.
1: Palaua vatu sa au. Ole fasisi langa nau mai ia ila tau eva ia ia ala awala lau papa mat le sā o ngalebu. Ya nei te ua ye se fa le ton ya ai o le nei aso le sa ya e si ma to fa la love fo yo le maliu a se ta si fo ti na so ma to ai ngana fa ti no na te ula nei o man tuan na fi tua I ti munga na fi
0: sa
1: ya a le o ma to fa ta I sala ma ta ya so mu ma na ile la
0: ye lo
1: ya e ta wi ala le uma o tu langa o vaenga o le maliu le nei aso o teu ya fai falo longa le kalesi le ala e na ona mai atua
0: so
1: ai malulu mai lo mo savili ma pe la to e tolu mai timu ya le ala wo fi fi le wo tonu mal fa ya wo ma fan fan ya ai vala u mai lo ya wa tu ne me fi fa so atu le ne ya so ai me se ta tu talo le wo ma wa le sa
0: sa le la va pe le po le ala na o le ala na no a matatu tali a fatal no I'm very excited wa o vai atu le atele na pu e mai e le fiongan fal tua I lu mol tato contain talo fa pe o keofo pe ale ki lier ka ku container kalo le ile ile ngi weekend sa no ia no fionga sa no ia no fionga tu se male tato le okale o tau no mai o tato pe patalo a male ngang fa lo wa
1: faisi umi a ona a fata talia na ia ta so tato o tino a ile tato pe patalo ya wana ngata lava ya aperila ya le
0: yes
1: le mo tato tato ya le wa umatu ya me ya lela umayu ya le fatwa tangu lela ua le ua watangu umay I le tato address in 7P Miami Street ya le oana nei la sumo mua le ua matin fatau lolo nei tangata na umay ya na nei ya le ngata pulna Ya ona pom fayona pick up ta to talo yo le ofisa a ile me lo ya ile se to la nga tsia o lo fa ile mauta samoa ya o lo fa tino mayel ta tua morta to bluebird ya fa pena fo ya fa ngole ta to cash power ya o na fa la un fayona mo mo ta to talo ya mo la to we fa ngo fiona nga i o le mauta samoa ya va ile se to la nga tsia i na ta to tia marketing. Ya man payon mau kita tutan. Ya ale misi mai na ya anga imai il tato 70 Miami Street. Portala fiestia. Ile to run out to tato tan. Ya matua I love on le tato stock le wa mai. Ya a why la to si si la vertalo le ale tato talo violele. Ya le matua si si le malu le tsu pe falifu.
0: Ya
1: o onda winga la. Ya a wala to pole wa to tele message mai mai en fina ti posi tato. Ya la tano va mo mole ne te wo a ti la to na wo. Pa la fiestia. Au te pole. E pole arte mete su mai la sto na. Ya o lo la vanta tu talo. O le stock le wa mai. E au lia ya au kuso a le sa.
0: Nice.
1: Ya e jivanga na wa vavet fata wa manu la tu. Ya la wa umana fato nuina foi la tu lo tape na mai foi le sia ta tu container. Ya ta ma fa ya ya wane motu de sau ona le wa matan fi sia la vale manu la tu ta tu ta lo le ona le mapo le ma matu langa foi le wa a fengo fi foi ta mapa ya me soi mai ta mantina matu.
0: Ole ma nei ole va enga le o ia ia mese tato pepatalo ia ole o te mafufau ia matoufale ia o aumanai o matua ia tatonu fapenafo inisi o matua o sinasino na tato atunu a leiloa ia lau le makoutena leo talovou tato ia au malosi e faia le saka ia e mafai ana fai el toina malo matua wa ele tinga ina e valu se talo se tulou fa afonga le tatua tunu nganka kala kwa le pepa ki vai kongru ulo fa vela umar case pe el tasina va engol ele ngato le tau but the ease of it more tatu ainga ya po ai lava po se si ala o malosi ya po na yo tatu matutua nganga kong ya kuale umia already but fa li for to ina malum tu
1: sa le layer sa nganga man tu malisi bu me atawa ya ole tu langa sa leya a final ta mama tina ma tu la il fal e nan ta tala te talu a wa le wa sa le 2kg
0: yes
1: lo kilo ya pena le lua talo tu to no le ulo ya fa una lo ele se me foi le ta uti frost. E fatali se ta volu ese la isa le yor sakanga yol talo mal fa de laina na na tu wa ton ya fa puna e tu wa yo se vanga na wa e tango se ke tu foi lele ya o matua i vela le ya na na ve sar vai sar pepe ya o vela sakalo mutu mutu e sa o ta le tu tinga ina va valuma a ma fa tino i situ langa o le si vanga ta wa or from some town pe o no ama si no tu le pusa isa ele ama
0: sa
1: a wa ta tu pe ele fa pe mana o ai talo ya zo ma e pe ya fa ta ni o le weekend a ave la la pe pa tu kechi ya e to go ta le fa il weekend ne ya tu le si to lu se yo le weekend la ya e tu le ma le ya no le fonse no vai u mi na o nga o no te lo ta tu talo vu ya mai va ba. Ya umiloma tu pe wa mango foi lele pe ale tu wele aisa.
0: Sa.
1: Ya pe nana lele awa. Ya ona foi to telisi o fai pisini sio lola to o maya ya ta tu talona. Ya a o shema tu tu tu. Ya le o mato o maya la vale ta tu pe pale a 2kg. Ya e mo le malu se ta tu watsno. Ya o lo mana na o talo. Ya ona foi lu ngol ta tu Facebook. Ya le tatu a tatu fasi silanga ya fa pena fo ya tatu numero fa yo na e fa so tai ma le messenger ya por tatu numero ma san fo ai ma fa yo na sia si fo fetelinga ti ti na le mot samo mo la to ti fa fa ta le bluebird ya fi to tongi fo le cash power mo la to ai nge samo ya na fo mo fa na tongi ma sa talu ya pe fa ta we fo isa va yesi o la va isa salapa ya po la u a marinka fo na mo wo mai na petelinga ti ti ya ai ese mai lai au nanga a tatou serve with love in Manurewa, na foi mo wet tatou sa salapa ma tatou esi, ia fa pena poi ia le tu sa mau pekui in nai Avondale, ya na foi mo wet tatou esi ma le tatou sa salapa. Ia fa pena foi le tatou Island Bites in nai ETI. Ya na foi mo wet na tatou sa salapa ma le tatou esi. Ya mo la to fa fangtana anga i mai mangeli il tatou ofisa. Ai mo la to e i fa fo to kilani le sa ya po la to fo fa fo fo mai Australia. Ya na o sa o longa tatou website at tlmarketing.co.nz. Ya mfa yo na to nge na la vai sa salapa la vai yes. Ya po la moringa fo. Ya ai la fo to ma to le tatou fa fa pa anga. Ya male a New Zealand Post.
0: Nice.
1: Yeah, oh, naiga nga ta wana le tato a tato lo fanga solo le atia marketing. Yeah, pela mo nai tawa. Tu afifia to tele na no me nei avel talo fa mai soli. Se o mato a leva te no fa tali to talo le fa to a sa. Yeah, a wana to pole le to motu sa wa tato supply.
0: E malo malo fa tai o le fa fsili tu lango le talo a tato pepa talo e o alu tau nu mele stock e le ana o tu a tu pel fsili na no fsili fil tato tu nu e ye se limiti e ye se limit fo le fa tapula in limit in terms of pefieni pepa talo wa o la kunge a le o pepe mangi o pepa kalonga se limas full a pe ye se limit mo le o fatau kai pe o pack and save pe limiti le fala o nga le four loaves a pe si tu langa fa pe na tato pepa talo fa mo le o pepe
1: pe min nei le te leo le tato o ka supply talo le nau mai a esta wete mana fa ta u atole si afor container le isi mo kuwa e ta tala la va le va no o le wunga lau tala o le lava tatu supply
0: dai
1: a ya pe isi a inga le na fa to no mali la tu mali ula e fai e le va yaso le ya e tolu sfuru la tu tanga talo ya sa fa to no mai ya mon la tu fara ulavi ya la vu u fa to awor poli o le lava a o mai e piki da son fua ya tu tanga talo. Ya wa tasi le tanga ya e lima pepata e lua ke iti e ai ton tu sanga pe pulu a kilo le ya le tanga ya e lusu lima ta la le pepa e tasi le e el tato pepa tu ke iti o na wole maua tato pepa tasi le kilo le sa yai ya le sa spun lua ta la lima sfulu ya le usa usa awal tato pepa le tu ke iti ya le ala e lua sfulu lima ta la a mana e fatau le tanga ya e wa e lima pepe tonu ya se la un su lima ta la ile e batu ato ya le tanga ya e lo ye la se isu tu langa le ile e pe ye fo se limite ta to fata ta ta la la va le va no ya e pule la va o ile fa ingo tanga e ape ya e mana fo te sa ave ni tanga se fu ya na la tu lo la ile e kalesia ya tanga fo le o e fata wa ya ilu ma sa bo ta la ya ile ya se se sa fi na tu la sa wa o ile na sa wa
0: Malo, malo faftai a leo pepe. Faftai foi mo faminatu mai o le o tatou la laia, le serve with love, o le tuisa mau catering. Ia fape foi ia isi tatou vendors ia o mau ele tatou vai. E eile o ngalo ia te au, but earlier this week, eile lo matua le matua inga le matua talano, o te lei lope, I can't remember how we got onto the topic. Ai fama ia lo ingono vai isi. Lau ingolo wa isi o fapia. Leila leao ngā na yo tatou vendors ya. Mese mo mātoui west. Mese mo mātoui west. Ya na ele. Le tuisa mau catering i Avondale. Ya atonu lewa. O se pinefa mau lea. O lo o iloa ai. Ya o lo o. Olo alu le tatou vai, ya tatou vai sasalapa, le vai tamalingi, ya maise le vai esi. Mo le toi le whamalo i lo fionga, maise tatou ti au marketing team. Ya mo avanovo i mo le tatou atunu, mau i fo i lea whamama avenga ma le soswani, ya wale tau si ino le soifo malo loina.
1: Ya, o le tūlanga i tatou vai fo i, ele o iai fose tūlanga fale tonu le tatou supply i le sa. Lo lava le tatou supply le taimini nei ia mese foi latou o loo fai mai lava latou oka online mai le loi Wellington Hawke's Bay ia o loo lava vave faigaioi le tatou team ia faagaioi atu a tatou oka a mo i latou o loo sili mai tulaga i le ile la foi no sele ni Samoa.
0: Ya.
1: Ya ole click X la vale telen faunga ata no sele ni o ile my cash at digital. Ye pe faunga fully real. Olo if I came in fayana el watu se agent al Western Union por money gram malesa.
0: E.
1: En fayana el atu e fayo ete mana el afole tu pe nga ile my cash at digital.
0: Okay.
1: Ya o vanga masani la FC ni mai watu so IT. Ya, masau pun fa fetres. Ya, nalaku la foina le ngai

0: ya ona tango fi ya wifi lava ya na limita la fi ya to le foi le le rate ya aye ya ni si pa ngol tau tu ete na mi ele so son ya wala o mele ta to no mera o lu ta si limon to to lu fa fa o lu ta si limon a to to lu fa fa ya o ta tele le le sa mol matu wa no
1: aftai
0: aftai se lo pa long long wat o piki man ta to o plex ya lo kap teni ya ta to ta mal bon
1: ma
0: de o lo pa mai ya le New Zealand rugby la le to ese mon ta sampo ya ato no sa un ale a arisa ve e captain ya mano foi ya kilan ya captain ye foi tato plus
1: malo malo va tele o pepe fa tele multa reporti ya te tonto e Moses ita ava noa ya ole ole tala fia fia le nea fia fi mal neva ya so ya o toi mol tato tato purple taro pepe talo lua kg lusu limita la na so no atu lusunga ya la pepe ya olu tasi limono tol tolu fa fa pete sia ki foi lungo le tato ti au marketing il Facebook fa molisa mo kofusi o maka komer Facebook sau like nga e ma sau share mole tato ti au marketing mole tu le nga va taila o pepe manuia lava le weekend to tu na o le alu lungo le Harper Bridge ke o fa le kongu ka ua ya to mose have a noel vessel fo pe au le le ola mal malosi ya mole timi nei so fu me manuia
0: Yeah,
1: pasoi fua. Soi fua. Tato fata nonga na mulefionga ya lau pepe. Ta lai junior lene. Mele ti au marketing. Ya fia mousa o pepa talo. Olva yesi, olva itamalingi, olva isasalapa. Ya vahenga umalava la unanga maletautua ti au marketing maleteti sao. Ete maua ya lau pepe ta lai junior lene. Lewato e lusul fitu minute te aile itu. Lusul fitu minute antale ole itu lai fitu. O mai a mai i se tautua ma se au au nanga a le 685 show mo le nea fiafi. Ia mo le atu le nganga whaaftai. Thank you to everyone for tuning in. Whaaftai lo whaafunga tā poa i mai sa mo le nei au au li la matanga le tātou polkalame se o mai i le nei tū la. Ia mo le atu le nganga whaaftai. Se upu fwoi wasasi o la vale e lo whaafunga. Ia malo silsila sa moa. Malu ave fale no to finalo aso tu vai malu poenga lo fam fam ngalo le se le ato to le ateli nei le ona le ato to ya lo to to fa fa le tua ya e manga lo ise le ato to le onanga me se lo fa to va a mula to masaniona ya fa fungo mel tato wala le limito ta CPI tato to mafuta tai au Ioe, ole tae au lei tu laiva, ia ole au se eia tu lunofoa, ale sunga ia tofinga fipule hai, ia wale kava ina ole porkalamele ole island time from 9 a.m. to 12 p.m. Ia la tatu mafuta ifo i tae au, pe au lia leola malosi maile atua. Aile ifa mai atu le tatu porkalame se eia tui. Nisi ufasa launga fapisi nisi. Ya, avele ne yavanoa avele ne yavanoa mule tuai alofa anga mfa maisenga. Ya, nisi foi o uomata wainga. Uwala au ina ele tua, famana waina ele tua. Ya, Ngalwenga. I want to take this time to send alofa angas to my Leniu family. Ono le wala aupa ia, il tu fine a sia Leniu. Ia, fatasi ai, ia, alofa anga I to my Tungamala family. Ono le wala aupa ia, ia, ile tamaya falemoe, Benyamina Tungamala. Ile neva yaso sending love and thoughts and prayers for not only the Leniu family and the Tungamala family but all of those who have lost loved ones na to uma lava lo mau and lotu fano noa ile nei vai tau ole tau sanga mal tatu savalinga ono le vala au pa ile tu e lofa le tua fa mafanfana pa yane ya ona alfa mafanfana

Ele lofa o Yesu vivi inga le na mai le pese ale e faka sai le ni fiafi e sula ele a lofa fa so lo tato wantua na ia au maia le lau lau le lei mo i tato un tato te mafutai ele ni fiafi ole fiafi ole aso tofi a fiafi manuia aso lua se fuluma le limo lua se fuluma limo yuni lua afe lua se fuluma le ono ma ole o se mali tatu temi toi tolu minute ona tatu no leo itu lai valu I nei tamaki makoto au ki lani Aotearoa New Sila I le ava tele lama le fa'a noano I te tawai ya mātou te fa'a tu li mawal pa ia mawalunga seo tatu wa turu ya olo o mai mua mai matapua I mai ma fa'a fonga mai iso o se tafa e fia o le ne kelope lunga o ngalu ngalu pe au le ea le tatu apio folinga pia menza mua po le tatu wala leo o le tasi o lua desi lua fa'a mo to tonu au kilani a mese fo'i New Sila Aotearoa atoa mai a le tumtumunga o Aotearoa se I pa ia le si uafa nua o Aotearoa ma to te fa'a talo fatu I le suafa manu malo le suafa matango fie le suafa au le lei le suafa sili sili Ons datu li isu kiviso ma lol so ifu manuia ma lo fo ile tawata ifi au mangal wengo le nei vayaso ya manatu pa io Samoa ya pe lava ona mai lava yona mango te tele se yo o lava yalo mafanau ma to te se lua ile salf telinga ya au matangi metiti lani alo le sa ya pe ona fa tu lima to ile pa ia ma ulungo se tatu tunu o ise au ise temi ya wasola ya vai ya lale the fong of telling am dangi fai mo matu sui tu lima vata lo fai pa ya maulung on tatu tunu ya de mam tina matu au sina sino le tunu ma lo sui fu manuia ainga maula tu tama tama foi maula tu ainga lo so nga pulu matu mo fa fa lu pulu to finga ya te na ni fu isa mo mo atoa ya on tatu uso mo tu tele ai salaya Sua sua mal vai fa nuasa ole mesale o mole launi una sai lua to to ole fale ula tama matutua tama to to ya upu le manu tele ma lor so fu manuia aya le tapo inga al fa inga lunga to to fiele tua ya my love ya fionga I peristenio e kalisite tasi ma o to fale tua peristenio au so fa lo funny a mesi fu sunga fa fa inga to ina ma o to fale tua a fionga I patele mo to mai tisha ya mesi fu tapo inga malu tapo inga malu lau fai ngalu ngal au sali vi a wosi taulanga I so se fata fai taulanga o le tua o loo fa anono manu waima a tala iele tawaswina ili puvai o leola ya malo si fu manuia fa talo fatu malo le tatalo malo le tututuli malo le anapopongi talo si eina o fea umanga aluenga o loo fe nga iele atunu I so se tafa fio le neke lope malo lava fa talo fatu ai ile ba iele au fai ngaluenga le neiva hengo le fiafi Ya ua, se mai fuiso mātou, fatou vaa, tōtoon manino le nei, a fiafi manuia, ma futa ma tautu hatu lo o tōma malu, ile nei a fiafi mātango fie. Ole, temi le nei, ya ole ua, toi titi hatali tu lai valu, fatalo fatu, ya I tato woma paanga, ma futa mai lunga upenga ta fai langi, high hope, ya ma lonse fua manuia, toi tua fine, faftain ma futa mali nei fiafi, ya le fionga ya lao pepe, Ioane, faftain ma futa mai, Ya mete a mese foi sao leonge ni u afa ese fa tail ma fta mai de neva ngole fiafi ta to pol kalame fa wow ole pi mensa mo I lungol apio folinga manatu ya sa tau manu fo fo nga uma ya mese foi fa te tonga ma lava singa sa finga yel ta to tunu ole u ta do ye fa te fiti fo ma nga lungo le neva yeso ole upu ma sania le ole aso tofi ole aso tofi ala do wia O le fata fiti o fe auma ngā luenga. Pei ona fe ngai aise o tātu o tunu. Mai ai le aso ngafua, aso lua, aso ngafua, kau fa ale ha ele usu. Ele ngata lau fe ngā luenga, a o whanau, o ka, fafango ngā ka, ola. Kau fo ngō mai a le ongor kai au, fiku walu iwa, fata minoi o atu, tuai le vasenga, tuai fo ima le au fe ngā luenga. Mahalo le on sai. Ya, avi fo itifa mahalo na yo tātu matua, tamam tina. Ma lolo unsa ma loa le unsa ele faingo fiere tu te matua yo le ala usua I te pena whanau ya wa onga ya amise voi a wa o si tina o te no a I to tono fale uma I to tono o ele ngata o New Zealand nei a so o se fale a o ye ya ma futanga Samoa o le tina pe ye e ala usua le tayau
Ah, ali tio fo ye vai mai ya ya originana ori tu pa fo le na la usu mo mo ile a ile tu nga mau ol tatu li faula e fa pe na la le le ata u ave mal dute na na yo tatu tina pe no tatu va vai fo le ni vai ta ona tina le pe ya la usu a mo mo a itaya uma ta pena ta maiti ta fo no ta maiti mo le haonga. Ya anunga muka ufongo ko imarko inga ah yoi ta fo no do mato ina la la vasa fuk masala fuk ai moya kurfan va ver wa la mata mata Facebook fo ile ni me on fo no sa mo mai va pena ya ai avel fa malo na yo tatu tina malo lo to duty malo lo to fa tamba malo fo ila to fa fo tu ai to tonu o ainga tonu e kalisia nu ya man tatu tonu ah mata ngō fie yo menu tina. Ai o o mai no lai lungo Facebook fo ie nga nganga ie fe la fo ilungo on Facebook. Au boy. I ever ai to profile lan nga nganna lai so al profile profile tina. Ma vai ma na ia. A fa tu ma wina ai de lale le utina. Ile nga to to no vale lungo abio fo ninga lungo ole. A tu no lautele ie ma so semia. Fasu sulu ele mala mala mala na ona mala mala mala na ke viso no tatu fiwa ila ma fasu sulu jo se mia tatu ti ai o tatu lava ele ngata o tatu o Samoa a o tatu fo yo tangata ke visiano so se mia tatu ti ai tatu te fasu sulu lava le la me paoleola ya me se fo ile mala mala ma o ke viso pe yo no tatu ai ya mana julia o nisio fo fo nga me se fo ta penanga on tatu por kala me ne vaingo le fiafi ya ole a tapin pena mai tua tatu to o sport o to tonga i tala o ta longa ya pe ona ye fo fa yungo le ne vaiaso ele ngata i New Zealand nei a me se yo tatu tunu i sa mo a mo to mana i tala nisio ta longa ile a le kelope po fe lava o a tala fa auto yai po sa ili malo yai ya utama fa nau la tamu fa ndi tatu por kala me fa ilo ina tu va nga na ama he an tatu to o sport ya tapin pina mai leo ni tatu por kala me ole wati pe ona masani ai ya se me fo ile fiunga ile tatu fa tonu ya le sunga le seyuni leo fo samvia toni pista mante se luwa hatu wa tatu wati le ni fiafi ai a fai ole nafatu ai mahua mai tatu por kala me ole fiafi manuia a fio maya maliu maya su mai madal mai au tatu mafuta mtatu we veva le nepo fa ilo mai ole ale pese le nae tau fa sik sik ilo pula pe afa na fa dwae manava lungo ole wale tele ah isole avatu si amatu fa utuanga avatu si amatu fa utuanga lea mole au au avtavali tatou lungo ole wale tele tau tua na lo usao ngale mu tatia itua lo usao ae tuliloa lo usao ngale mu yoe tatou tele mai loa me tutupu ili matu ole si lima sekone si fulu sekone o fea lava ete o lea lava lau fai unga fai e a afia e lava lau sao ngale mu ele ngata o lau sao ngale mu a o leo loo i au tafahane o lau sao ngale mu a mese foi ya malanga tamamti na tau ave nei whanau lunga ole awala ya tau puti puti lava ili sao ngale mu ole mau tau ave alea ole mau foi le matute tu i tu i aipea mahalo fie ne fina ngalo le tatu watunu ta ati halo sao yo e tau te tuni loa loa le sao na ole fa fale fa masino a e mamua ele sao ae mo le teimi le nei ola nawa ilunga ole ave olo e sa olo sa po olo ta vale le teimi nei yo e tau tua na lo sao ngale mu ae fa aiti ti halo sao se tuni ae se teimi le sao ole teimi o ufo ua mamua ele no mo walang nga sa ya ya ngai me fu ngale pe ka fa i ka ai le ma fo fa u ngala o kele pe ai na i fa fi tan fu na an ne vai tau so ni pe wo ka ka le ka u amanga i ya ko de le a sa wan ska va le kipi mai oi a ava ai na lo ava ai na lo ko ko ma walu ngar ka mi nga fa lo ngwa ku nga wa lu wa lu lu nga a fa lo ngwa ku ka u le ka o fi de i ka la ko wi la fa tu nga le ai ase me ole le ase me silo le lue lue lo va ole musicala le wan wa e akale o ile avelo ko avale ma si pa salili salili awa maluka no kanwa ya ila u le ka vale nga wikipedia oi i mo li nga mu mu ala wa wo so kun kamba nga awa ke popole nga olo waiva ya i talo talo ya ilo a ao ai lue lue ai lo wa o le pese lo ta to to fi mai ya tala mai ao afia fi manuia aso tofi

0: Hei, awo na ya vea oe peo isi tangata e manatu maa maa ilfa iti ngā. Ele na ole inu ulvaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ele fever rumatika. Ma ele ai lava se tasi e manao e o se e pele ele nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e faile siya kilfo ma ifale ainga, o le tausi ma ile a onga, po le fale talavai, e vave, faingo ofie, ma le mea sili ona ta awa, e le to to ngia, e ma faifoya na faile tui ele pae selen, e kilia atua ai, saula ia sa moa, ile neiva itau ole tau mafanafana, ie tausi ele leina yo tato walo ma faanau, faile siya ki, ma failoa le tong fitinga, mo nisi famatalanga, sa iliana ilunga le social media, stop sore throats, pe asi asi ilunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz.
1: E te sila fia se isi o loo whātau pe whātau watu whanua bo se maota. O se tasi nei o whaanga solonga e iai ona whaingatā, mai e whaisina lave lave. E tele fui vahenga e te tau ona e sila fia. Asi asi nei loa le upenga ta whailangi settled.govt.nz. O se itu lau ilunga le upenga ta whailangi e mawhai ona fsoswani ia te oe i le whātau wina ma le whātau watu o se whanua bo se maota. E tele wha amata langa tustusia mata yala SS, e mawhai ona fsoswani ia te oe. E iai foi ma le fsoswani i lau lavanga ngana Samoa. O le settle.govt.nz o se itu lau le upenga ta whailangi e tūto tasi ma whātuatua ina. O tāpena ina e le REA, Real Estate Authority.
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili. Asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai.
4: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.

Ilfa tulanga na tato wawolo to mapea mama manatu olesa fa ilo ato tato update le update la sa. Yesa tato tali tali. Ya le tau lumanga o le ta alunga le vao Sharks male South Sydney Rabbitohs le sa ta alwason tene. O le ala ua ta otoa ia ta to faatula ngana o le valu pito ilunga. Mo le vaya sole nei a o ta pina to I ta alunga. Numero tasi tu mau bele Penrith Panthers. Numero lua tu mau lau New Zealand Warriors. Numero tolu leo le ata alunga le ta to Warriors le Dolphins. Numero fa o le ata alunga se ema ye le Sydney Roosters. Tulunga lima, seema le Newcastle Knights, ono, Manly Sea Eagles, fitu, South Sydney Rabbitohs, malevanu, Cronulla Sharks. On tatu top 8 lanena, lea ole aata pena mai, ia awa fo itamu sanga lona, se fulma le fitu, ilona vayaso suma le fitu, lea wafanga solo. Ia, mole se fia le tatu tunu o masalo le wa wale aia ya masisia vai panoa ole tala a ave pe ona ye le fia fi ana nafi ya mole si le fia e si tatu want to know ia tutu unga a mese foi ya fi nanga sa yai inai masina wa mavai tanu lava ona tawo lunga le tamu sanga le super rugby pacific le lava sa tu fesili le to hotel e si tatu au si tatu au le mo na ba se fika o le wa fa ilo manino ya ile fina ngalo fo ia le tatu

ona toi fa awa wina ya le tau tua al tatu moana Pasifika ya pe ona yai mai tau sanga fa wa mawai atu nei non na lai sene fa tu langa pe ona yai le sa tau tua ai mawai le avanoa e ta alo ai o ta alo matama fa nau meisio tatu utunu ale ngata ilia motonga ya le ufa lawi loa alo ia ya le le mafai ai pole alava ya nisi foi o tau mofainga nisi o tamali ta si a au mai e fia tau tua e tau ave mafa wa wina le moana Pasifika pese i ya wale tala fenga i matutu unga me se foi fa tau tonga ya pe ona ye foi mene o tupe maua ya me se foi li sili sila i la tau e ilo ilo ina ne fa moe moe pe mausali ma mautu mo le anga ile lumanai ni au fai lo manino ya ole moana lava ia ya wale mafai ona faa taunu wina ona faa wa wina lana laisene pei ona masani yai ona iwa henga wale sile fia ole tatua tunu ole tau mafai nga pei ona faa taonto ai ema na omia le se fulu miliona tala niusila ile tau sanga ya e faa ta moe hai ya le au faa ta moe hai le au pole lato eno komesio vere niulea ema na omia e te tau ai. Ia o nisi fo yo ai inga e te tau lava ona sau fa ilunga le se fulu lima miliona le capital o le tupe silia fo ilea e au e o le fa nga solonga ma le fa ta muenga ia o le operating o le au ia wa o nei mea e tilo tilo fo i tu tau seleni ia o alo na fa ua wina ia po yeiso na mausali a o aifo iso na mautu mo le lumanai ia o le ala ufa ilo manino ia ua le mafai ia ono toi fa a wau le tato o se tala fa noa noa ia o le mea manino ale na o se tala fa noa noa le ngata mo tato ia me se fo itonga ia ma le au lango lango uma lava ale moana Pasifika ia me se fo i le fo i sa tongi maa fo i ia a wale tau tuaina o le tato au ia me se fo i ia le sunga ya John Bulu ia le fitalenga ya li a manaya ia ma le tuafine ya Sarah ia la to uma ia sa ngā mato ngalu lue ia behind scenes ia ma moli ia le fa malo le tau tua ia ai langona ai tino ya matangi lelei ya fa no no fo yo no o tu langa wa yai wa le mafa yai ona fa awa wina ya sina vai time before isa tongi ma ai fo isa sa wa wanda to mona ai fa fitai ne no to ile tua o hava noa tatala ma hava no maua pe fo yo ona maua e halu matam fa no ja to tulu ni hava no ta hua e tala tala ile taleni na wale si le sila mamau le lalangi o le tatalo la mo le si le fia le tatu tunu salo nisi ni o vaenga o le afa tulanga ina e se tatu fa tala noanga e isi a tatu malo le e tape na mai mo le aso sa o le afionga i le tai tai fono a le tatu laka pisa moa i le aso sa pe a matu edisui fuma le ola o le afa isi a tatu fa tala tala noanga nisi o vaenga fio o yen fa tatu fa tala noanga fa ilo mai foi ya elana afionga le foi ua a tofaina ia se tasi o tūlanga aloa ia ma se tūlanga mawalunga i totono le Pasifika pei ona filifili ai ia le fionga ia namulau ulu sami leota ia mālore sa ifua mālore la vale tawatai mālore fo ile fina finau mālore sa ili mālore la wafionga ia le tootoo sa fotu la fai faafetai ile tua o lo fina finau lea lava watoe faatu mawina le nofoa sa moa ito tonu o upu fai o le tatu o le lalolangi o le lakapia le lalolangi po le World Rugby Council lea sa failoa e pepa famtalanga pifoi on failoa le tatu wala leo le vayaso mavaya tunei ina wa official loa le filifili ina o le fionga ya na mula ulu ya leo wa failoa warisi le fia tatu tunu o nisi neo matati mawalunga ne iwa ai maamasa ngia voi lea le tilo tilo nisi ae sao fafai loa nisi o atu moto le Pasifika ito tonu o upufaia le lakapia le lalolangi o sitasi na o matatia ya o te loa voi pe ona sao noa manino le vionga ya na mula ulu ele mo na oia ae mo sa moa atoa o loo tahapuai ya tasi ni o lan fa metalanga pe ona fa atatal no fo dato lima to tasi pi ai li dai ona lila ya mafa ilo ai lona fina ngalo manino ya fa afetai ai ya li tapo inga li tatu tunu ale o tau manu e a sami ya vayane tu lo suafa pa ima mamalu le fionga ni tamafo ili tu malo ya e a ia ua filifilia ae manu malo umaisa mo atoa ya wa mautino

0: Survival minute o te nele tula hiva wa fort fasa sengwa le tatu tuno le wa se mai le tatu pol kalame se tasi o vaenga taua pe ona la usilofia ya se tofi te tasi o la pol kalame o le wati longo longo pui le ino le tuno me o tutupu to tono ni sila o te rone se tatu tuno isa mo ya mai se fo inicio vaenga o le tafa o le kelope wa le tapo inga le tatu tuno ya o le wa fifi fai lo atu se mai fo ile saule datu fatonu la fingo fatonu ya mate se lua to wal por kala mbele ni fi fi malo si fo mbu ya ila ofio nga fi mai mtal mai a
1: lang me mai lo talinga to tol menino ya a fa tala fo i fa fo mbai al tatu watnu ne fi fi mnato na o mai a on pa la ngo ma pa pa ul fnu pa ye fo yo sama fa nga ul tatu watnu pa ye le popum pa fo ile solo Yo samo ele ve mai lava la mtanga se yo lava ile ngatanga malole pale malo fo ta wa ta il ne fiafi e se fa bo pon al tanto por kalamole watsi o mase du to fo mo strenga to tol menino malole to fo mo yelo ko fa malo vole to tu
0: o ise kalo fa kalo fa la ofio malo la vale on sa il ne fiafi afif malulu wa ole fa punga yo tanto por kalame fiafi ostofi afif manuia
1: Yo,
0: fa popo kulola ya. Afia fi manuya, malulu.
1: Malulu ale kofuka umale alo ape.
0: Eh, la la ne ka ke laki ne ka ke kongol fali. Oh.
1: Yeah.
0: I manatua i vaeng or tatu tunu ine New Zealand mole. Au mai momo fo isa momo Australia maso si ta for kelo pe. Oh. Wa makang ka usui sui le ka ko ka fo ingeng New Zealand. Ah, la ufio.
1: Na na ya. Ole swinga na mantu fo la verso nei. Le ile lo vaso vole le winter solstice
0: yeah
1: vaso tonu ne le pu o vole pu o yeso va ve ponsa le aso ma fu le na mata mai ile vaso la ne ele la malon vaso ne ya mata lon to eta malam lam teisi teisi malam lam ma to fa so solo fo le tem vole ta le va le fa penga mella ai tu so le o tu sa la fu ye e peo longa tu tonu le voi lo tamil sanga wo le bu tu tai e sa ute le tonga lo tanto le lo langi wa mamau e se meita tu mwene la alvae onga avela fato alangona lan maluru verso le pe kausi lo mbaisa workam ya fato atato langona ina ya ave fo maluru Ya, lepasnya buat amatan mac acimat. Ale, yang langgol by time ini oleh tato tu fengai malle. Oleh na yai alway mau fuli mau fuli El Nino. Malle by ngam mau le. Faila le tu say ma mter tunung fa by tau. Ya faila sin tau ma fun fana. Ay malu lu teledan matu watelo oleh winter le. Pe a maniti munga ya ngai mai. Ya teledan time yo la mat. La matu wai telo oisi by ngol etnu. Drought ile vaenga ho yo lava pian malulu ya ai favusin ma tu vaenga ho de kaulesi timu isi izo time in winter ala vaenga ne penta to vai pela sonna sur kimoya ya almane ya na sa ma fana fana ya nafi mo ya ile fo ile so ya ile fa pian to malulu tele wala ngaro Alang alfa pelat tak bidding om tangi time ini atau sanga ah, mai tahu alfa ingol alfa ingol Juni atau sanga umma ya time kongwa la le lewita tule menatal winter solstice ya malam tangga fuila le pele ongat tonu le le winter ya tu amatai rola ion tu tahu malam lama tesis melvas vau ya mau fasa solo kau yang kevole le seyo on sama le spring ya le tahu tu tongu Sei fa solo to i foi tau mafan fan.
0: A o dai e du langa na lo vionga. A va toi lo mas fautu. Ele malo dado to. Tau to na mau. A fai ele o mafan fan lo fan. A lo mauta malo lawa. Ia o lo fe lava na te la la mai papa aui. Tau to na longo e o lo vai e fan. Tau wa na mafan fan to no fan.
1: Ma nei tele ban.
0: A fai ele malos. Sulu lo bo house.
1: Manto foyole olewa olevana yel tula fono fo lele botatau na yese meo se hita po se le hit pump le me fo lele fanga le fanga ka ko ya so le condition
0: heat pump system heat pump system le ngai ni
1: ku sa ngai ku sa la le ve vela man ma e fa nga o te me vela e o fa nga fa maruru de msini ana tasi e a fa pe o lola te me vole o maruru e fa ma fa na la e fa ti dol ma fa nga o tu la fo no la o le va fa pe o ye ye se fa le fo ile le private pula se fa le fo ile al malo ele o ye se va en fe on fa ma fa fa nei nai o man tu o sa we ile tapu le mo me o le te tafu ina fo ile lo ta tu ta ina fi fo ile e ta tu
0: fireplaces
1: it tono mota mala o leva la nei tu la fo no na ma o ta o leva nei le tapu na fo ile le ile a me se o kilani ya ma ni chila ele me fa ye tu tafu ya ta tu wa fi ya
0: ele me fa ye on tu e fa ti no tu langa na o le fo wa mata na nga i fa le e o fa le pe a fa yo na la ve se fireplace fo ile le wa te le fa o fa sanga tu wai o lo ya ya va nga na
1: o na le sa o ma
0: ya o na la le wa ma e chimneys fo ye wa ma tapun puni close off vai nga na ile lo tu la fo no o no le le tu amu
1: Daily
0: for love. Yeah, daily for love. Our heat pump system, le now, fat auto, yeah, le for fat to laugh no in the man and two. La loyal to laugh no, yeah, insulate no funny. Yeah, mafana fana tunnel funny, or le living room, ma, yeah, yeah, se heat pump system. It don't know le potu mano lo, yeah, pol potu voile, you fang out my, I'm more low potu moi voile, via net far from a letter. My angalanga, I can't wait, mellow heat of wingle, my mother. Tausi, see a foy vying a nay on. Al popoling pe a wa no no to tell ye wo heaters for ye long on wall
1: yeah
0: e va nga wa matona popoling yeah on nisio company on la tolo fausia ina ye wo heaters nga if e malo losi wati on fa nga ina
1: ai power
0: yeah alo e power ai ngalo lola ya enter pe tamana e alo ese lo e dalu la on be dal fenga lo ngam kwala e kelo se mal fale value to la at least max malu le vai tu la fale ah leso o le vai vela la gamanga e mfa nga na heat up inga le wall e ono to pe fa la
1: vla
0: e va tu fa tu anga pe ono ma tan tan no e fo ne vi fio no lu ta tu lu ngo tau maru lu su ngo le tau tau to na lu fale ya ma fa na fa na ya mes fo la va la va mo na fa na
1: ya me se na yo ta tu tu asensina ma tu na i plankete ya ma na i fa no fo le le vai vela as ya ki mo a mo le fa vai vela po le le
0: fa mau
1: wala nga i fa fo na mo ai to i ne po lo mo tu a me se I look sound only movie. I would found Lina.
0: Eh, found way very well. That over hang on that. Taway, eh, come on, I be Sulu Kongo Sikanga, Runga Voile, Mafifi, Pispalanki. Eh, see, all I are king or found wire. Yeah, Wayne, Elvangalana, Nate, Waliki, a kid of mine, a Liki Kong or Kamlanga, Papu Moliba. Come on, Kelly Timu.
1: Ma wa evo ili al tau fainga alu fana u ya onga fo ili tulisi wese liana wala to fausiesta vale vo ili fali nga fo ili le amise ili onga le matata haptua le a onga fo ili o le wese liana vocational center ya le wala ko fausia ese ka vale taitai fo ili fausia alu fana u ya efa ila efo imfa ilo ala ko ka lengi la tusonsonga tu sama le fa le lima vayaso le saunoma iya le alfo fanao kulisi wesiliana ilato kulisi le fapto ho ilele ile vayaso le le va peo le ole national peer set exhibition yeah I miss him ola to we le post education school le wo mai a onga no la I matata fapto yeah na fai rola yo la to bloketi la nei ele ngatana fa ali ya matata fa edkise matata fa insinia ta vale matata fa fo le le fa fale ya la upalama ya malau vanga fa wo mkuka wo vanga malana ai olela ol song songala kuris o wesidian ya ol wifi now new la to fausia saka frame for the favorite ta vale fa leon non tino pau ya malon ave fa malonafi la fila pito tuala na wa ya toile ata ya ta se fo im fa ta ta ile ta mai pe ya e mo ya la ol pe ta u folding mo se afi fo le pe se mo ta wa le go card ai ol frame a to mo le tinta vale ya le tre te tu ana ilo tava le foi le afoni e kusa le maulunga ta le pese ko le feo i a golf car e te lea tu teisi na ilo tava le na ya e mana yon song songa le ma le leifu o la tu tapinang walang o le tasi nei la sanga wo i te tupulang o tatu watinu o aso ia sa le tele i en tatu wa onga sa yai fatune ina vaenga i Samoa ta na paua onga na o nei i kulisi u polu ya so ye na o mase o le onga matata fap topol titi a ipo le technical training institute pele ua o tu vatsas ni matata university ya ma le kulisi pesenga sa ye ya so ye a i maton pasko pe na ya onga na i Samoa sa ye ya se vanga na kulisi o leun buenga fa o sa ye mo fine arts fa sa hap to lava lai mo me o vanga fo le lo metaulima ya matusiata ya pe o le ufa la wetele lo ir puna oa mai ni vete mi o le va se me onga tono riva se fulu lesa anga i mai puna oa le i fale ula a le ala fo linga mai o tu lai me fo wesiliana fo ila kulisi le wesiliana i mo tele slafai I mai vela song songa o alo fo ufa na o lo fa pena o tau ina i fo i tato mo tu tele slafai o no vinga la o le ua nga i luma le song songa mal tama a ing o tu si so siya mal tama i lo fa pena o ina i alo fa na u Samoa Ya fa tsai on mele le ilo yo le anga iluma le technology ya mal song songa o alum fana ya mese eta tso fia anga o le tulanga na le mai le po kalamere ma nei si tsa ba fa tsai tsai le yo fia ka koru ki ai ya tanga tuto ya ma fa tsai tsai o le ma nei musal po la po pa o taxi le sa po su ko le sai sol wim ya le ta la po pa u ye bana nga ko i nei to fa ata to ta to tnu ya fa pe na se ata vole nga ko e vole se ki ki lo ta to tnu ko le si la ne ai le ta vale le na fausia ya le sa li po tia mai ya ta to li po ti mai sa mo ya o le ta vale na na fausia ya lo fa na o le kolisi we si ya ia e se fo si polo ketsi la vanga pe fo fale la vanga fa moli ya la vanga palama ai pe o ka vale al me le pe e pe o tola e vai o ngai man ia fo sa le le tele ia wang la to fa ngai nai ia mo mio fasi o me fo ile le fo so so unused metal leng fa pe mai ile le pot ia mani pa ta vale la mzalo ng pa wa la fe lolo ia ang mo me da wala na mo mai fo ile le sa ile mai la to tu fa ta sila ia la mo fa na fa tamiti mo tele sala fa fa men fa
0: ma dia matango fil tulang le masalo ole ole mata upule wala wolunga ilungo fa so o penga te failangi ile nga na e fo i o ia fa na tamba fa na o tatu tunu matango fil fa moy moy e uile va inga fo ile le pe va i fa pe fa ali amana i ale le tulanga ole tino le tavali ai o mafa fa ngwa Ya male te mo fanga foi le fausia le to inga tulanga foi wow o le ta wona na le foi por kala me le te va va into ai o le expo mo ila to uma pio ne falia
1: falinga
0: se falinga e mai o mai ya lo mtam va na le mtata ma le mtata e fa ali e ola to ma fau fau pe vo na masane ya o ngai fafo expose ese ese ya le ngata o tu tau ingenia palamba ya pe ne ta
1: mo li ma na ya kamuta
0: ya a mesi foi technology ile o IT ma va na e mau fo fo i tulanga ye mai fi fi e fo e va va ye tu mo alo mo fana o la ma yo la fu i ka le si ka ku o ka me ki sa mo e nga e sa i lingi ko e nga va e nga fa pe o
1: a me sha la o le a va i e le tele o nei tu mai o tanto o tu e pe tau e to tele o si ya so ye pe sa va i mo la nga lu nga ya nga lu nga ele le pe pe nga lu nga tau lima nga lu nga i fa tinu vo le fa nga i o a o e mo no ma ho fa u tulanga pena ai te lo le te lo te minne o te lo nga luenga ne le le ye tongi no lo isto to te lo ta to te fainga ngo visa ya ole lumna ina luanga ye mail telela tu sai mal fono fo pan mene no fai no tato mai tau to never yes sa mai li portfolio le u fa tu pula ia le telo tau tu sa mal tau se lau mon tu pula fai no ta vale tau nu il masina ta si sa mo a fa perla le tu inga na tu sa mal e ko ki ki fa fa le lo fai no ta vale e sa mo tau sa e le la fa inga pe fo ye ya ele li potile

0: Ni na tava ye motel sala fai ah la va ta vale fo le ya song songale la la fa mo sa mo ba va ile wa ma tan fa mo sa mo ta vale ah la fa per ma ya la la la fa sa mo la nga o si sa mo a ma ta tu se me me ti ah man tu la song songa ta na so tanga ta pe la pe o pasi do papa ya so ah ila ma ka fa o pasi la papa ya la lo fa ni ya lo fa na ni le wa matana welo fasi mem tu fatta si e le tino welo lo tavale fai melo na fim pa ah ona winga ole luma na e song song a laval se le ni mal tama a inga na te fa tu pe a i tu lang fa pene oina ilu ilu tu talu e ya le aso fai e samo wala o tanga samo tanga song song a te
1: ah ma wai ma wai wai nga na fi fi te le samo song song a sa ili ah ma su e malo five day ya na use for ipo na fa na fo mai le
0: o se o se yana
1: o se fai oh hey bu le o no se la fai malo malo
0: fai mem fai malo
1: malo five day ya le si va nga la o fio
0: ole le si tu langa ya e memori ya tu ya avel ta tu avronne e memori el ta tu fa malo se ta si fo io te mali ilonga wa yes. Tu matila fo ilan seunga ya ma wa tauta ya ya le tlainga ya po le fiong fo ya vui Clarence Nelson ya wa retire fa ya su maya nafio alo ia ya le malolo mainga luenga fa famsino silia le tolu se furu tausanga o tautua le nei ta mali i le famstong maulunga le tatu watunu e vem famsino e le ni tausanga e titi ya tausanga a fua le soifua le ua iai o le suvalu lata le fitu se furu pea ya tausanga lon soifua no no winga la ole afa a to lon soifua pa fua iai o lea sa ngalue ai ve o iam fam sino no no winga la sa fai a sin talavo ole fiong fo i le di fam sino ya a avem fam sino pa fua iai tau sanga o lona o nanga ma tau tua le tato o tenu ya ma le sa fai a lo ia la son nafi le fa ma vaenga fo i le a le mitanga lwenga o fam sinonga ya ile fionga ya judge ipo ile fionga ya Vui Clarence Nelson se tasi o te mali ya wa tu matila lana tau mawhainga ya e mudi atu fa malo ele fionga ya upu lava e faya i tua vau ya wisi tōngi lava seu na langatila fa pulo tua limo fa malo faya il faya ele o fionga ya neto sanga ele faingo fie a meise foi al telefoi o mata upu o ngonga sa fia ngai ma le fionga ya Vui Clarence Nelson mantuanla al mata upu ni ole ngalwenga ni fama sino ya ngalwenga ni ole tasi ni mata fa yo ye e fai la vasi na fengita ma e fisili ngia fo e tangata ya fai unga fai ele o se mea fai ngo fie ya ele ngata i lau fai unga e fai ya lau fo i vama le atua lua ole fai unga fai le va matangata ya male polenga fo ele e ya che o fal tangata a pe ata tau mafau fau le ele tulanga ne ile la mati ol soi fu ma tulanga fa pe nae o no ya i el tangata a pe ava ai lesi i tu ol tu pe vai lesi tu fo ele ngal wengal ne ai folinga maila ole famsi no mu mudi ale italia ole la wino le unga fole ole sunga ya ole sa vem a captain ol tatu man samo a ya fa tatu fa yonga ulu ya fionga ya sunga ya massim honiswoga folinga maila e ono ma fine to fo mai ya le fionga ya Vui Clarence Nelson e nat mo lia fa unga ol famsi no na tu sai foi mi tu singa ya ma le foi sa mai mi samo ya e mulia tu fa malo le fion ya voi e tu sai mani te usanga tele
1: ya tele tu sanga le tau tua le ta ma le tu ta ta i longa foi le tu pe ne ta u mai ya le lua fe ma le ono le sa fa i lua foi o i lua fe la na a u fa le mai foi fa ma sino fa i tu malo ye se mai ai le ai le fa ma sino nga ma wa lunga lua fe ma le ono ya nga i mai lava va wa ta foi yo se sinia fa ma sino sinia i tu tonu fa ma sino nga ma wa lunga o ta si foi ni u ta ma li i fa tamasino ua mafai ona to itala tala wa mantua sa tauna malo lo leono su vanu tausanga
0: ya yeah. Lena
1: to itala lo le malo ya yeah, to fa popo nisio

0: Olana tautua. Le si vanga lo te vai tu ilo fiunga I tala talanga fo I ole fiunga I avu I vai ane e suafa. O ia o se tala faa solo pito le fo I vai ngam. Ele ngata mo tatu samo o me mita mita I tu pulanga le nei vai tau. Ele luafe se fuluma le fa. O ia le asa faa tu ina se matatia. O le pasifika mua mua. Na to fia ili United Nations Committee. Mo la ia tatau wa fanau. Lions of the child. Mavaina matati matangofi.
1: Matua maofa, I have a lena faila talafo elisi taimi la talentoto. O tato tangata samoa. Oni tangata fat manue in the tele. Ala ile to mai so samatata, so samatafa yoi, so se fat tufungang. Maua el tom fingo tangata samoa. Mafuasa. A fua ile faitau au faa iyo tangata Samoa ili lolangi ili atose miliona. Tusa marifitu salau afe ilo faa iyo Samoa ili lolangi. Ma ili na lau faa inga na lefitu salau afe. E mao wae ya lasanga wa ausia. I soo se matafa yoi. E tu matilae o se Samoa lae nume la tasi lea a ole lalolangi. A lefo tu mai fo I le in Pasifika. O le urua I Pasifika lento o fiat lua fespo malfa. La vele komiti neo malo o fatas. Komiti fo ile le fea ngai mai ngia tau tamaiti. Ia ole mita mitanga nae na iu tatou tangata. Fufu ia ile urua I fo I Samosa ia I tonu fo I ono. Le si urua I Samosa faa masino fo I ile yudare ile. Le fiong fu ya Neroni Clark. Dasi na fu yo tamari o la tunu. Sa ha o fu na tu langa a lo dua I Samoa. Le fu ya tu pu ne ya ne New Zealand. O lu wa I Pasifikan tu la I mai famsino famsino nga sa I tunu New Zealand. Fiong la ya au cha cha au. Fu ala I semi pati. Ya, wa ba I le ma wa I fu I tele o le fu I tam fina. Pe fu I la le au se I na fu I le fiong ya Lumen Vau.
0: Yes.
1: Catalina
0: Sapolo.
1: Yes, feed for you. Tell me. Oh. My name is Samoa. Ele o fa pela ele nga telefono ne il tatu vo ya tulu. Ya la la tu ti la sia. Ya tu langa maulunga lo lang. Au ta ye ile vanga le. Ya le po mala yo le sa e tanu sa e aftalayan le la ile ta ta inga ole ta ta inga le pulinga la pilo la. Ya. Masalo afu yai. O le fiong ia ele li fai pule por tring vai anam lou tu lou to to fu fu fu fatu ia wo ton wa isa mo sa se ail no fo le so o tu ai en fo le on le sa ta wa fo e le tring ale fa walo Jeffrey Schuster is to sang vai ia se en yai le fiong ele le fo wa ve le sa ven pa le mil tatu malo ia sunga tu le pa lupis di ai sa le le mili ngoi ia le fo la o to so fa voi ele telling ia nam no u ia le va no le nei sa fa ia I fa ma le o le pacific
0: tele ia le ta u o le mele
1: o le kakar mo
0: world rugby
1: Ile le fono le a le pulenga le pulenga le fono nei o le fono le pulenga la ka pia lola
0: e mo lo al ka ku tike di ko nga ku langa fa penge
1: sure
0: e mita le Samoa ai o le lunto fa afta ile to le fa nga ina ai va ile so fa wa ai le o to ulima to vale ina voi ia to fi
1: la vale
0: ai sa wa ma wa le ia o sambiele ta tuta la noi ta nga o sa Ya vayane suafa mama malu vayane le toto fo ile puleono isa lafa ole maitau sami wolevo fo intau tuwa ito tonu etele ha o tatu manatu malangona fe esesia ile temi male taimi ae a tatu tuliloase ai mole atonu kelele ame alu kaku kalangonge onga o fa manu yanga nisho tamali ole atonu upei ona pale maye foi le fionga il fa masino Fionga ya vui Clarence Nelson lea ua li taia aloa ia ya po ua faa mahea fo ilana tautua faa masino ya peon ta ule fionga ile faa tonu e ono toi taliu mai mo ni vaenga ona ole ya isi keisi lea tanu yeah. Nei ua malo lo lo dama ya vui ya ute loe ono toi taliu a mai fo ilana expertise po ona fo anga vaa efeso soa ni faa tautunga ia malikili vaina ole unga ole tasi o mata upolo tautoi lumo mon fam sinong ai mole mail pol kalame ale pmn sa mo am se fo ile wanted to name fi ya tauta ya ia la wo fi nga voi ya ma lo le tautua fa fa tai foi ya ilo a winga tamali ipe ona foi nai tele fa am sinong as you that would do ya ile tele ta usanga mi ele tu ele so fu auna ya vaenga lo na luas tasi o tam ta pu la wo fi nga ta uplo no ton
1: Ya tatu la tu lesia tatu mta ubulun tolu lea ya lea tate isa mua tate li ya ngai mai nei tatu otunu lea son nafi lea sa vava oifu I parlameni sa vatua umai ya o filaflafo ingalava tamari ie ya meise upufayo malo eleo se mea faingo fie ya tu la fono fui malta wava mea ina upufayo tatu malo sa sui fotfa afunga sa mua Ile mata upolo fanga solo nei le tatu watunu Ile tau faya leo susu inga Fo ilele mo tangata fainga luenga na malo Mo ila tau fo ilele susu epe o Po o e tau mafaina po e fao ngaina
0: Po tau aveina lo tino se fuala au faasaina
1: Ia peo se tulaka wapena Wala ngai olvanga lana Lesa lo tea fo ile fontanga le aso nafi Mai o le aso nafi len fa tau nuwa fa tino ino fa mo mo le mo sui umal pan mene pe ta ila e fa fonga le tanto watu ya sa manino a foi alfa sidi al fiona ile sa fa pito ile ta mo faile ile a papa tum pipi ta ule mau le fiona le fong talai ya pa le pan men foi ya tsa mal malo ile fa sidi fa pe pe fa mata ya fi ai lal no foa pe fa pe le faia lana la ele el test le pe ye pol fa ta inga le pol su inga le atia
0: pol fa to nu le na tu ina mai
1: ya pe ol vanga na pe mata la ya fi ai ona la ola e mai tau e tu sai ma tu la fono fenga palo tam su ma le ngai mai tanga ta palo tanga ta fili fili mai la lo tu la fono fenga palo e le manino e le o yai se mana onga fa e la lo tu la fono tau ai on fai ntu su engo tangata fu lele o lea ngai mai o fisidi la lai fala wetele pe a fu ya tele fu eni manatu o tatu o tunu iwa nei ya walanga o le folinga mai e le o yai se tu la fono o lima taita inai le tu langa ai ile silsil mai pele vai mai lau tele anisi fa pea rono winga o le vaenga le nei e fōringa mai sa whātununga whai malo sen malo ai peo le pai tau mai tau atu i le saunuanga i le saunuanga le fionga le sa wha pito wha pia mai e lo yes tu la fono hu le le ita inai po sa policy e lima ita inai e ui o le wha pia mai le fionga le fonga talai Ole o le tu la fono e tasi ila I tangata whainga luenga le malo e adwe fwoi matatou o sui malo le paan mene
0: I
1: ape o le vaenga la na lena whaaleo I ala mantua la o vaenga la ne e mauti nofu e fai tu la fono mtaupune le tele o mtaupune a le aisemini nonga I mantua langa le fato la utala e ei teime fai I e le fasa langa le paan mene ese mai fa salanga tu atu le ol parmeni ol telefone la so nga nisi me e a fe ai tu ai ai ni so sui mal ol parmeni e pe fo la me al parmeni e ia la tu komitu ma komitu o am yonga tau ol le tau pule e la tu te fail fo tau pune a mai la le unga mata puna ele maliel fono ne ele maliel tanga ta le fa salaina le u fa salaina e alu avel mata upu ele e fam snonga ona to fa me fono fam snonga le ai na se se le a o tu lang fa pe la ia le fe fe ia ya e fo linga mai ai o le fe ia ia ia pule ta ta fa ta wa ngai le al ta to watnu ma pu lengal malo mai tu langa lana tau ana menino ele fa pela e faia mai le fiona ele sa fa pito tu lo le afia fo le fiona sa fa pito ia langa lesa fa fong menino fo tatu tu lo fo no la son nafi ai lo tu lang foi lele lele ya fa leo termine ah wa le lo tel nta bunne ona fesili leo tu bulang lo mona fesa ya tatu lan men gali fesi mona tu ah ai wo foi ne finda ta ni at mutangil ta tu tu tu lang ne la foi mana ya wa ale fa leo ina ya ele mana foi ta tu fa fonga il tani mai foi malo ah ai pe tu lang na ta wo foi ne fa to fa la inga wa nga yen malu ai ma nei foi le sili nan fa me fa mata lai es wi ai fa le fa fita u le ya sa mo o fa tu pula ia a
0: fa la
1: au fa saina wa langa u fa ya sin sa wa sa wa ya langa la le no sa mo le tu pu me a o le fo linga mai o le tu pu u mai tu no o niu sila o Australia anna fina way of to Australia le faia sin na tele o la
0: telefaso pito le tu langa le sa tu la me Australia o si container masano loose food for to tele
1: ia ai tanu ai la
0: mi mo mo ai le telefaso pito Australia wa ma wa ai se os fa inga le le wa ma wa ai le fa inga le o fa la fa saina
1: ia to ti ti apiliona le le le worth
0: e pe ai le tau le na i lungo le a wan a
1: sweet
0: ia pe fa tala ma fo yo name fa fa la fa sain I've done tala no ai le mata upulea e moni o le fa tupula ia le tu langa no ia fa la fa sain nai tono dato tunu isamo o ni sila ia ele fisinia o la e tau te le fa tu tu sa ina le fa ile nai asamo ai ele me le vai aso lo vai aso talu ini le sa ise li poti fo ia al APC au Italia e fa fte ia lo to ile li moni a o le tau fa ngolo fa iti ti ai le matine ia ile nei mea ai fa la fa sain ai mai tau atu le lisi o atu nu ol Pasifika, ara motu la iti ol Pasifika. Le maua e le tūlanga, le vevela o le falau fasai.
1: Fiti,
0: Fiti, Solomona, Tonga,
1: Manatu.
0: Fafe tai e lo pipi e ngei sa mo top 5 leo.
1: Ia, yeah, e toi titi.
0: Poi kiki ya. Foi lele, mo le tau te tala noa, foi lea, tatu tala noa ma faa soi, Manatu malangona. Ai toa e foi le pūlou i le matafa yoi, li imtama ita i malu o le malu. Ia, mese foi, ia, ele se lua tu le ngaluenga, o tatu ngaluenga fai vantas. Ia, o toa e faa tino, ia matou tau longolongo. E faa pena lava le ngaso longo le soifuanga. Ai faa fe tai lo tau fina finau. E fai ya, tui tui. Paul le me e se maloka i kaka I love you. O nei me o fala au fasa ina. Le anga e va aima le alofa I alo ma fana ulaiti. Faa e faa tama ia e fo I le tupu tupura I no o tupulanga. Samoa. Ia o le mele ui. O kupulanga fo I inga mako o le fakas. So le kakela ku Samoa mao al me ui.
1: E manto fo I ole. O le mele paul le polenga le tele atatu. O le mea I wa o le ufa tupula ia. Le tele leo la ufa aftai di malo la ua avele le tau avele fa mo mua e tau feiti neia le alu atu le a fuala ufa saina a wala isese ia le tau wala tua ia le vatu ina iti tono tatu otinu ia leo vatu ta ifau ia na lua ta ifau sa mola iai la iai le fa nau ta inga tu saima le tala tupe ma le nau ta inga ina io atu le lima ta ifau wala ngai mo mia fut malo lo ngai ta ifau e koru wala e inga luenga
0: ele o
1: Le tele ele alwa tu ele ngata ele container ele watu tun ya wa pe inale ngata ele va yel malo container a le tele va fangota le fa me yo fangota ta ngata ifale wo vo ele langa le wen so ta inga ma keni va fot antola ele tu bu nei le tu bu nei di sila menna ola wa mai paso ona fa ta fe mai e mai le va va le va oloa fa palasi le leuta lea ille fa o pea se pailat ku ye ma pole fo le no pelea and what to do fa ngota la le wa ku kuri ya kule le pole le le tracking device la la fa ona a o inala le au ma yel tel tasi na wala la ke loinga o le ala tuai a ya em o mia la le le tatu va le le o tasi na me ono tu fo ai
0: le bo e si si le va ale sa ma wa fiti oh
1: e
0: le nga mai por kala mele o de ta o lo ya e umi
1: Yeah.
0: Ile vaenga wo o o yei mafofonga kuzole mauta ave ia a leo leo le pacifica le yei masalo e fa o mafofonga o su su enga mese fo il tam fainga o ngata i fale te tas e tasir skipu o kako leo leo ma a o se fululu o skipu o yei mafofonga o kamai e fai mei o nga resources o tatonunga vwele le pacifica e o ofo yei meta resources e makua advance kuka ngakare o nga mengi le kili va mai mengi ngai lo ma lo umasa al pacifica
1: ya ai tai danela e malo lo sio mo meio drone ah
0: io vuol
1: me come va le ngia le o le ma o ile lo e ya o ye le va le drone en fingalo limas fu kimita ah ma salo la mfa na ngo fu no fu tu na tai fale le tangata e wa e kaide va ele le ku kamale piki ma le paso piki mai a pe va nga na finga tai ya mai si va nga si ese o mole ata wala toi o mo meo meo o paste fu ni fu si wala le mai tau ma shampoo o wala manga bo fa tonu o mo meo ni lu si la na ba o tonu o mo kasing pi Ah,
0: wa uta te tele na se wali ilia le fa ulu mai i nga te fale.
1: Yo.
0: Mo wan merna e topa nga i ngi area fo i o nga te fale le Pasifika.
1: Ya.
0: Yeah. Ia avele o coordinate Samoa po o fiti po o tonga. Ah. Mo le vahenga i pikia. Ah. Vai vai ili ma fau fonga wo o
1: inita. O manga study le lo vai ngal mel ka fea il. Le mel ka fea ilia.
0: O le kai mea lo ele va a le na fanua. O le kai mea o kai mea feo a e va a nga te fale. O kai mea mo moe ai lau vai ngalo nga te fale. O mga study maka mai pau nao le tu alalo a mese fo il faun tuanga ya le tato por kalamio le watine nefia fi ta ua ia o meo lo tato wa masalo la unfio o le tatal no tulanga lea tu sa ilim ta upule i tato mautofono isamo masalo lea samo fa funga mele fefine ele imata mata imene
1: io eh ola mo motno ai el tele ni so tato linki ni tato telefoni sabe life a forma tanto wala leo malo lava le lava palifol tato tu liu mai nei
0: Ah, ya lauga ko ngai men fa ale.
1: Ah, ko mai ro ngai ngi.
0: Lelva ale ngai su. Lelva ale ngai su. Tatu
1: sa. Ya, tatu fili ma jeti le mangeli.
0: Iyo.
1: Ya, wa fa ngau le mali. Ya, tatu fa la po tonga fo sa fa ngai yo yel tatu ma keti le. Ina wole tali yel la to le sene. Ah, pe o fa le ngai na la to le sene fa ngai yo yel ma keti le tio ala. Ke lo ko po le bas lo ni ma sin tadwai. Toka apenga inga le tu isauta ya boka bole to ye iva nga ye tonon market ya nai la fa tau lo ma la fa market wa bole ma fai mai le lusi fu iva tau sanga fa fo ina ele vanga le mangri market ya mangeli fa ye la to market ya ele italia ina ele board e po la la fo la to te salato ilo ilo ina ya vanga le mata upuna male male to mfayon fa wo wina la to tato mangri market trust ye pol fa la tunga le sala to fa ngayo ye tato market pol fili market la wi lo i mangeri ye sto na le ki yo la ko kumu yo tara
0: le o lo te fa ma ye tutu la ngana le te sha no ai o wo suia le va ngo
1: suia le va ngale le wi la 275 275 markets ya le ma o le la le i le fa nga solo ya le fa foina fo le suia ingo pulenga ya la to te fa foina ya le market a le la wo no mai to ina luma sin tan wai wa matan sengi tanga te o tau le inis pe fo linga mai o le wa o se impa anga fo ela wa anga sai mo fa pe luos fu luiva tau sanga fa fo e le company ya le ala wa nga mai ya la nga fai la le lolonga ya le lolonga la le ala fo linga mai wa suia ne le pulenga wala tu tau aveina ya mwalato ma wale pulenga o le tanto marketing le fafoina o mantua pulenga ilalo la varkanso
0: mani ole
1: al fafoina la o marketing ya stona iya matato marketing faya ina tato taulang vatawi mangili le ala wa pa uwa tunei po ilalo nei o le tato 275 po le lua fitu lima foundation
0: ya wala wa sui le 275 markets ya si vayenga le ma u ta uon vayenga le ta u se itam vayet fo tato program se asol vasfo e o le sunga ya fritma nisi fo la to le wa se e fo mai pa ne le mai e fatata no ma fa lo wa le lunga o bing te fa lang masalo le lunga
1: o mo so so ya tole fo
0: ya la fing fo ya tole fo
1: wa ma tole fo
0: e o e tala tala no ya fa ma ni no tu langa ya wa e o le fo ye ya atatu tala no lo me ni wo fa singa u mi ka ko le si va
1: lo spu lo to sanga o fa fo in the market
0: fa no mai ma ngene o tau lo ko bon ya o ni si fo isa ya tenda inga va no ni mo ila to fo we anga me ta wa vina
1: fa i market le telefona wa
0: toli a lu ko va ko ni ne yo pe ma ki ka sa va ka si e fa ko ma ki ne mange ala ai nga mo ko ne il ko angi u le ko e ta u va nga le u ta to ta la no i market ya ya ma sa lo bito nu ye i market ne ya ta to o o ta 274 na o mangele o manuveua o ise market manuveua
1: lo sa fa fa ta to
0: Ya ya. Ya kama si matu le ia foi le ana to wai nga. Le ti le ia foi le ana to wai nga si matu.
1: Si matu le sa ya. Ah, Sami Browns Road. Ah. Ya le la. Masalo la o mana ia tu langa le wi nei ia mangele. Ela na le market mane mangele o no. Pe o ile o nga to ngle muai au kilan.
0: Ma te le o tatu to ngata masalo a fa pa sene le o no foi to no pitono. Ah.
1: Ya.
0: Ma wolung wa mangele te lu sa mo. La ngale e fa so war vam talanga le ale fionga ya so ah
1: meo
0: cake day
1: ole wala ah
0: e for meo fit to gateway
1: to
0: New Zealand and a gateway to the world ah ale mo fai le fionga ya so ah i nei on tawa se ma to pito no on tawa la gateway to heaven ah yeah ole tatu tatu noi marketi o even day of voice ah
1: ole tatu marketi ke len te len
0: na ah te len
1: Ah, lo voto sanga eventeo. Ya ai pe lang ole sala ina. Ah, oh kala se marketing atile. Ah.
0: Te lo easy to nga marketing o fa tupula ya la ufio. Na market.
1: I market el po.
0: Ya, oh ma fiki un po sa.
1: Papa to ale sa.
0: Ah, ole pes na le nga.
1: O inga meto.
0: Ole uta na tala. Salo lo we pakuranga po papakuranga.
1: Pakuranga le ile si pakuranga le we market.
0: Le sa fai foi le me i si va pa ki le ka pa ka vui ngon.
1: Ya ma ya.
0: I papatoi. Ma salo papatoi a le mea ma no si le ye ne.
1: Ha ne ya la le mea na tulanga ton wan na ton fa ma ite man lewa.
0: Tawa.
1: Ah fai se na
0: market. Ne iwa langa la le fai le tai au wa tai au market ya mangele na market si va enga ya. Market ya wa uli rona o koi man lewa.
1: Ya nang a le la ka pata ka paka la le
0: afternoon market
1: wa la nga e kum wo tang ta wa
0: ke le lo fingal me
1: ke le lo fingal ai
0: ka ki ku lo fi ma pe wa nga la ta mo ya nga la ta running ai man be wa
1: de le mo ta mo mai la fi nga ya to filan
0: ya la fa ti lo fi nga ya ta si o va nga ya ta u lunga ta por kala me ne vi fi
1: e na ne o teleng fo le le ta to ya le o faingo yo tato mal tato mtau putsit senile mai ne o tato tngatale sa tato
0: yes
1: tato ngalu lue mal tato wat nu ya me se vo nis pala to o sa me sile va fkai a sa ili u pufo i fa pe timu ia la ina sautia sa ka ko fakai kai a ga ko sa va vali la wala
0: le ai la la mo fiora tawa fa sa o tu la ngola sa no sa o ki mu ia ma u la inga a o ki le sa o ki
1: Era ba veao non tato usu ai. Ah, ba veao oi le ya ka ko usu ta ya po ngai mangele. Le amatanga fu tato wanga skem ke la ko uman mak wo uman mak ko fu.
0: Oi. E o jogo com o Evangelho Sava.
1: Ai, não fa ma ite fa pisa pisa o. Ya e fa nga tia lota loto. E fa ma lo fo isi te ma li o la tu nu sa tato tau fai. Abe fo e fa tasi. Nga lu lu e fo ia e nei fo e tau mu fai nga o si tseni. E u ya sa ese ese ya te fa la tu sa tato ye. Ai mo moli la fa ma lo. Lenga o le e fa nga tia lo e fa tai lota loto ile tua. Ono le wo silia ma le lua afe tama na yo tatou tua a sina sina o faamanueina i le foi faamaniaga i faafetai foi suga faafeagaiga ia maise ekalesia sa lagolago ia e sa mo uma i nei niusila a pe afua i ai sa o mai faatasi le toʻatele o le tatou tunuu o pogi le faamoemoe o pogi le faamoemoe ia lea la ua silia ma le lua afe i latou ua faapea ona maua a latou sitiseni e tusai me faamaumauga foi lelea a niusila le taimi nei ia manto foi tu sa manto wa fei ale fa ingo tangata lena lena o mai fa numero mai tato me numero fa mama wine le ofiso fa mama ngi samo e tu sa manto wa fei la fa ingo tangata samo yang va ale va ngi ya le lo si le lua fe ya ta lucia o le si balu se la wa ilunga ta lucia le o vai langi fo lang a wa langa vai si na matu o le o le singa le po o singa yo tangata lesa lenga ba la to fitu suli mata usanga ngai lunga na pe afu ye to usanga ya mai to usanga lua fa ngai fa iva o la to na so fu mai nata usanga ya fa vetai ya ile tua ono lewa o so ta to fa numero ya na ya ta to tanga ta ya ile over mal lua fe o mfai ona la to au sia pe maua ia fa mnyanga ole fa fo email sit senyo tanga ta samo ni sila
0: malo fa vetai lo fi ata ua vaenga i ere sitiseni pe ona e taʻua o nisi o tau mafaiga sa outou balu ia ai foʻi ma ia ma salo tasi nei o faamatalaga pe foi ona faa talitalie foʻi lele le faasoa e amusia e inusia ona o se faamanuiaga mo nai o tatou tagata faafetai e tuai foʻi la outou laulau ma la outou komiti a me sini tamā matinā matua loo faafofoga mai le tatou pokalame lenei feafe sa togi maʻa ma togi saoaoā le faamoemoe lea ia ua misia foʻi le mafutaga lenā vaitau
1: e iai a le taimi faapitio atu e valaau atue le tatou tatou laulau ia ma le tatou ia
0: fikaulea
1: lae foi feagai tagata masiana ia matafaioi o loo feagai mai ia nei taimi ia ao lo foi le taimi ia lagalaua pale ua taunuu le faamoemoe le a sisi mea usili le ua sisi faamanasina le atou tautai i lea foi faamoemoe ia laua kaufai atue foi tautai faapea mai ia lea ua maguia lea kaumafaiga ia tatou see atu i le o avanoa foʻi lele mo aʻooga ia maise ia ni alafua faataoto mo alo mafanau ia maise faatupulaʻia foʻi o le o tatou alo fanau pasifika i totonu niusila ia ma e tāua ai ma o le tele laoga tupulaga leiai e lei le va o le 24 tausaga le matua e mafai ona agavaa foʻi lele o avanoa laia e loʻi ai le faapupulega foʻi lelei mo meo avanoa skolosipi ma avanoa foʻi lele faiga aluega ia e pe o vaeaga tāua nei o loʻi ai se faapupulega ia lafua faataoto mo le agaʻi atu alo mafanau agaʻi luma ia ualaga lea auma le aʻoga ae pe o vaeaga lai o porokalame lanei ia le ua tatau ona tagaʻi ani malo ina ia faaleleia atili ia lona fua mai ma ia faia mo lelelei onai o tatou alo mafanau pasifika ma isa alo mafanau samoa ia lou tatou faalogotu i samoa i le sogasoga o tamaiti samoa lai samoa lau faaogā ia ae o le mea lae tate pole ina ia o le maeʻa foʻi leleo o aʻoga alo mafanau ae paʻū atu i isi laasaga pei o le aafia i le tulafono aafia atu taʻiga akegi ia ma aafia soifuaga e lē agaʻi luma saʻiliga galuega ia po oni galuega taulima e mafai na fesoasoani atu iai latou mo le faataunuina o moemitiga mo le lumanai
0: ma lo fa fa ilo fiunga mo le wa lava ma a no fo il fa so la fiunga tu sai mal meta pulia ia ile tau tu mo le tu no ma se fo ile sili sili ma ma mo tu pulanga la no va wa fo a le tu no ai tau lunga ta por kalam ne ve filo o fiunga o meta pulel mo na pacifica ia le sa o fa ilo na inicio va en ali taimo ta tu to sport ai a wa o le facilite le le le wa salo na fa ilo lo le fa yunga le ta tu la kapiuni a New Zealand nei a Poland New Zealand rugby union e nei New Zealand ananafi fa iloa manino ai loa le lemo fa yuno te fa awa wina o le tato moana Pacifica ile tamulisanga fa nga solo le Super Rugby Pacific tele lo mafina ngano le atunu ya langa langa fo ima le tele ofisini fia fa alia au vaenga masalo tesine o vaenga sa tu ifisili fo ile media nisi o damali ifo yolo ito tonu o le tato asosi o le Lakapi Union New Zealand peona ile fionga ya wangalo ya usafo matai o le uso por la sunga fo ya Kevin Mellam o mafu anga fie fa ailo ele o se ta uma fainga ta mfa na ul mon Pacifica pe ona yai ya performance wise ilungo le malai na ain na lai ona fuol fa iunga ole o vaenga na pinde fa ma wel fa iunga fa tino ele ima fa iona ausia se e na o fa tu ye le avano ia po ila tofo isa tau mafai apalai mo le avanoa tau ave ina o lai sene lea ele i mafai ila tofo ona fa'amalia ina nisi o aia inga tolua aia inga iyo fia fa'amanino I the requirement capital investment tasi lua credible long term business plan tolu commercial revenue targets needed to keep the franchise viable or keep it going o vaenga te telena ia le te va aia tu e peio inale li lifa ia I le faa I unga na faa tino New Zealand rugby ia union o mo ila tau po o se tangata foi e fia se eima e tau aveina le laisene faa waulia mo le moana Pacifica ia o nainu mewa faa taita ia sa tatu faa soa e fo inisio tatu faa soa e pea ele se fulu se fulu lomi liona e fata mo e ai ia le mona le au mai se ai e lo e iso tatu malai isa moa potonga o le fata mo e tutono New Zealand ia a me se foi ia ilona fata mo e nga o pasese o tutongi o malai ia fata ulangana o coaches matau isi isi e o lono fai tau au fa ili na pe a fata numero ina isi se le ni fata tope tope e se fulu ili se fulu lua miliona
1: Tala
0: New Zealand. Le tau e tilo tilo I ele long term plan nea po oi lava.
1: Na le
0: awa lea. Na le awa lea. E leo awa e fo I costa I la tau media I vaenga I fa castinga I talunga worldwide. Ia e leo awa o vaenga la le na le fo linga mai o lo ta oto I ele fina ngalo le uni la kapia New Zealand na afu aina le mafai ona fa awa winda o tupe fa fainga anwenga po e mana o mia po le capital investment voilea mo so o se tasi a tamu fai ia o la ufionga e te lefo ilo ma mla maanga I vaenga I a tau business a wae e te utilo lo I business I la popo ane franchise la popo ane e te tau fui ona yei sau oe plan sa fata utonga foi e fofanga e foi le fata utonga fanga yo ye mo se taimi umila ole le si wa ole opule na le sa pe ya ten le au fina ngalo ila to ye New Zealand Rugby Union na fa alia mo se taimi umi mantua na ia ye inga na ta utu maile moana ila na fanga su a ila lo fa malo le PMA ila to ma fa ilo ai ia ta oto mile so soani New Zealand rugby ta oto mile so soani and world rugby ia tu mile ola ia a aol PMA fa ta mo e ai loa mo le piliota ma ia mausali ma ia ta mo e a tu lo ia o vaenga la na lesa fa ai loa manino mai ila tau ai o nisi ofisili sa tuli tuli loa pe ma fai ona sefe pe ma fai ona fe so soani New Zealand rugby o le tali sa ma fai on tali ni fai loa New Zealand rugby e ma fai sa o lato fa soswani a lea sa au mai e mua mua lato fa soswani ia a pese I ele I ma fai o na sustain e na vaenga pe fa mautu pe fa mausali fa tu mawina ina I alu alu ai pe alu I luma o le faftai la lo u ia nganga faftai fo New Zealand rugby e leo fa pe mai o le performance a dato au fali tonu monia au ele I tau lau le fa mo I tele o niso ta longa ele I le leilo ni fa tino ina I will say Lenny Lea Dow Titi Titi Titi
1: Emanda ya so elava le ute pole au tu o mea umalava o tupe tanga ila il vaanga le wa o mai mana ya la le o tu mai nei al tau fa tai tai vaang ho le sa sa sa no ye se fa tau tonga po se fu fu nga ron mau a fu fa tau fu le le il mo fa fo ina so business e til til yo na malu si anga vaanga a to e mo na vai vai nga o a mele le ye o a mele anga ai a til til vaang mo opportunities o va ni have no fo le le na mo wai ya mo wai wai uma vaang fa business I vaang ho pena ya mai si la me o me tau na poli anga ye po ye ni ni vaang o la tau vai a o threats o vaang o mana le ve swot analysis so was also business ya ona na ilo ilo lola ia fo ilele pe mole anga ilu mo so se fa ta tonga la mo se fo fa ta fa business e tilo tilo a mo mo ka ka inga fa tu na nga an lela sa mata le noi se ta si fo o to mali fo ile ve meta u fa e pulier va anga fo ile meta marketing a po mai se mo ta fa sa longa so fa business na le vanga mo na mata noi ole tulanga sa ta o tuo ya ole tulanga la tu ai fa nga yu ya ya no fa pa a fa sin tu lai mai a fa tu lo pisinis e ke alu ave lo fa le ainga le me I tanga fa te te inga e te a fa tu lo fa le ainga sa mo e te le alu fa tu me pa lang a fa te te inga a e te alu fa tu me le to te le tanga te sa mo le au le pasifika sa ye lo manat sa ta town au mai I sa fo Auckland pa te te po tai
0: Yeah, yeah, to a mouse man, and let's say this. Yeah, one man to a stadium holding a facility, Lele, if I didn't
1: know about.
0: Yeah, one man, Coelho, he sent me in
1: South Africa. Countess, man, Kaupu Koi, final accommodating a little for the Torsu Rafe, Tangata, to so Tassina, my letter to La Lata, my Tangata Pacifica. All I came to Alonga. E matua fuli ta tangata e fatumba fatumu ngofie la utai awal melen tupu nei ta ta longa ye fai ene in mon pasifika sa fai le la vai tele ni mawa o la sa fai tai ono shua le anta to ala se mawa ufa kai kai ele soli alu arga wale kamole alu ratu ni moiva pe a soli e fai merga kale ma kema ok ok e le yoga soli wa ufiu e tua vio is e umilea e mo ia au kilang ia langa le tu matu ma matatu atu foi ia le fa peo se fa ilonga lanu bo se situ a le winga foi le fa matalanga o le ta sa mau ta sina fa vitau li la ule mai tau sa tau na mai fa le oloa A wat pisin si tu I, wa to hoteli on tangata nu, e lango lango inda, ia fa moi moi la IPA, o ola te mo talonga. E kau fai yo, maka ko yo lango lango, ia balis. A ka ko luanga loa e le ukau di al pepa, fo ele le alu, ia kongi do ilalo kau pau ale me I fa nga walanga lala fa yal talong, fa te tengo, lala fa nga talong, lala fa nga an malai, lata alova tama, a lengi su ta, a lengi su mahmata. Si di dalam Paulo sepuka lah Allah kan? Ah, ala itu ngata, at least it's $10 better than nothing. Ah, ya oleh tasi nama, alwang apa bisnis ni sila na alwang memang hu lele ye. Lele fatu tu sah hu lele tu langa le le hu fale tono le ulia. Or tu peale malus yang wa na lang wa selin.
0: Not selin ni ale e fatu mo.
1: Ah, ele ngata la ele e mo fail selin. Na lato tongina le Faya on the tat you numer tassia, so for ya on the out lure, a mea tamata alo numer tassia. Leta alfeta ingo toinga calvo leveling a isaver. Ah, lea ya toinga level nan, ele isaver, ya lenga lenga o my maestama let's do tata alo. Malava full time to fatasil awa langla lava to be tongale, ah, commitment, season, training, meuma.
0: Ole moro matautia lea ile sirisila fo I ari totele. Paulea o se moto ese mai nisi au au. Ito tono le damu tangara ne o le Super Rugby. Lea sa tau avel moana Pasifika. O se platform po o se fola e sao fanga mai ai alo matamfanau I lea tunu le Pasifika. Pe o tonga ma Samoa. O tonga ma Samoa le tele una lilifa I ai. O le fesili fo I lea sa tula I mai le tulangala. E mafai ono toi taliu mai le moana. E mafai ono toi taliu mai pe a fai. E iai la pe a alu alu a wha atulanga le lein me tau seleni maengana. And tali a New Zealand Rugby, ia le union a New Zealand. E mafai? pe a fai e mau tu ma mau sali pe fa fi fi no pe fa mali e ina voi le union New Zealand is a plan e nga i mai e ma fai ona fo ringa fa wa win a o le ai lo lo ma nail fa ta ta le nga le so sa wa alfa funga ta po ele tu ya ma le fiona ele li fai pole ya po le fiona fo i le tai tai fono la kapisa mo a o ia fo i wa to fia wa se ta se to finga ta u le uni la kapia le lalangi o le ala la ata pena mai la so sa sine vai nga o yenda tuta no be ono ma faisa mo no tapena la na ya ya ma ese mai le tapena nga sa il mona a tasial a nga ya o se fai tuto e ul fali mai tam fa na ul tatu tu
1: a al fa fi tau fu na tatu le sa ol se lin ya ka
0: se lin
1: ol se lin a la va se lin se ma fai u ma ya world kala fo le money makes the world go round por ya le fai mai e ama a lava selin wa fo selin ne fa ta wo mai tam ta alo le fai lang kon kala ke fa la e ol peren fa ta fo nga tam ta alo ta alo te ya tu fa fo a e ma fai lang fa ya sa ula ile la ma ko kon ya o sa kolen kolen kolen i e ngo fo e kolen i ta to a pe la tam ta alo alo pre e ala na lei e tamai alo pelik la ngo lele lei kampani e o ia au ia ta alo malanga no uloi na maitang ta ta alo e le si uso fo i lea sa coach fo man samo sa ta alo la ile au o tako sa ta alo fo i no o filfili ile au o tako na vaitem sa sa lunga mata fao le si aso ma ma o fisi siro tutu pe ta alo na vaitem le kakar mo le si furu lima tau sang talwai se lau le lusa lau afela na tongi ol tangata ta alo ba afu ala iyo ol tangata ta alo na ta alo mori season na ay molan se lau afe fape ola lono winga e omal temi ni tamalaka pi umali yei tono awia pe tata ingala o le chiefs ya po le hurricanes ele eise tamai la luifo se lau afe le tongi ele eise tamai la luifo se lau afe le tongi ol sa ola almea waifo ila ol tulang ho na lei awia nango na yalom fa na wia ta aloi ola ni late tongi la tongi na no fuala ta majiti ta aloi ito le nye i e ola la ta ime pikir ni le ta long lo pelik la sa lava se le ni le sa tu e si a si a tamali ya sa lo kalo lo pelik o si si e kore ungo lo se la kore se la wafel to ola ya la kakalango i so tongi vo e o ka iko ikiki wala nga itanga ta ovo malima se la wafel ng ton ya e fua fua i le tulanga ta alo ma te imali umi tulanga na le ye a lava se le ni ai
0: Ole afa e loale tato mata upu fo i mol vaya so fo ni sio vaenga pe ona ta oto fo i ya fa moy moy ngo pati de tasi wa ta pe nanga mol fenga paloto ni tu sanga ya msalo le la ta pe na inta tu por kalame le wat mol ta sanga fo ma yo yo ni sio manifesto ya po oni na va ta fo i le fa ta oto me ta tu pati sese pe ona ir fenga ma lo so fa ta sio tu lai ya manisio pati ole ta futuli ya manisio fo i to mali on ta tu nu le wa fa ilo ole a ta futuli lalo onisio pati wa faa ilo mai o vaenga na wanofisi fia datu utunuu manu ya tele mahalo longo le nefiafi ya mesefoi por kalame leo se melisa sunga lfa fengenga ya wafa wa wina ole tautua mo oe le nefiafi ya tautua ole manino sa fiafi manu ya lofa tele atufa mangalo fo ise tautua wole ya wau ili nevaenga ole fiafi manu ya tele mahalo longo to le nepo

0: Özben.
1: Sorma.
0: Tam faya tuzu fısidiye. Pau.
1: Ya o tam faya fay bisa umutari.
0: Ede. Olefa ko tam faya ale kam faya ni dos mea.
1: Oh iya iya iya tam faya mai, iya tam faya mai. Sei kam faya mai.
0: Ele me kisa teko.
1: Rafa fısidiye na tetar mai.
0: Itu pumo mo Israel.
1: Ini lo umum tadi. Ada umum tadi sini. Lo umum tadi sini nga. Oleh tua.
0: Iya, boleh.
1: Jadi.
2: Aduh, aku pala lagi kali bayi.
0: Sisi rala aku sepoi. Ini aku sepoi kau hoi lah.
1: Tango fai tau le la fai kaule fai upunga e o isara elu fai sa buelu e. E kofi mesi kupu morako.
0: E o pori le mara mara mara kakale o mara e
1: kongo. E vava o mai usili mea tuya la mou ilu ngore Facebook o fea na o sa moa na tau aile tau e tau o le putsu solo. Pulso solo, fenta o itaua o le pulso solo. Eu por pulso solo, por pulso solo.
0: Eu por ele, mara, galo mara e com. Ah, vai no, oye, tiro cupo e chara, ele ali. I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
1: O se vai sei te ele o Vilmeia. Ei, a te pe Vilmeia. E o bibi te tá vai mai. Malu. No ai lo malo. Sim, mas Facebook. Vai a tuer mu o fe o sa mon tá o tá o tá o pulso solo. Tali mai a mapsua tuermu o upolu o vivi
2: no
1: la fi mau mai e au pa un tali of city
2: oi eu kau fa kala o komu
1: i resa resa sabro azul i ai mo movi di mai le stanta i Bisi,
2: boleh.
1: Orang nak kapung
2: angau, ini aku.
1: Oh,
2: saya
1: nampak. Tangan kalian bisi. Ia orang yang makul makul ya.
2: Ia orang. Fakta mau lolo malak musim yang lukasan. Malang mai upor. Om baik aku for isanga.
1: Ifea?
2: Sanga.
1: Sanga.
2: Osanga. Lawa leo paa kaji ngay.
1: Oh.
2: Ao ngai saka ngau bayu ngau fai.
1: Hmm.
2: Bapa wanga ngara ade. Usai ubi kala ade. Apakun kala?
3: Usai ubi ngau fai.
1: Osanga.
2: Osanga yin. Lawa leo paa ngay. Ngau bayu leo ngau fai ngah. Kau leh kama melak posisi kain korkolo. Iga leu sangat leu leu bang. Fail lah kau fail. Fail fakta kau ini. Kau fail leu fakta bau. ai boa noite Maria Costa Vera e Cracker o couro não é mais ninguém leu no casa não vou por onde Maria Costa o no casa olha a uma me aí lá lá de aí daqui é a minha que está aí mal me aí coi
4: I don't know.
2: I'm going to go to the house. Oi ko wa sa ro te ki pa alu ro meu ko ana sa i ko wa fa e ro mari ko e fa ka ka i ka ke ga ale i ka mai ko ru ape ro ro mari ko ya ala u oi go ya tui ma tui sa mau mai kai le fa pu pu ge ya ku sa mau
1: aftai dai ole
4: ma fa pu pu
1: Tali mai a Malaysia lia matua wau pita o siri o palauli sa vai na tau waire taua lea o pulso solo Tali mai a mafusua o bolu ea eo ki umalua aftai o pivi
2: ati fa uma ati fa uma
1: Tricky questions. Rizal is Sua. BGs means staying alive.
2: Yeah.
1: Eller mafuanga.
2: Ol mafuanga ring o PGs. Ol mafuanga fa ingo ele mo
1: tiya. Ol mafuanga ore PGs. Ya ofena ta waita ta wor pulso solo. Ya lewo umane ya voya. Ye kamo OPV o ya lofa kuko fam kalamba ile is doing a fa fa mbika nga. Oili oili fer kuombo mo mari ko savia. Ah OPV. Oi. Oi fa oi fer kuombo mo pasu fo mo mari to savia.
2: Ya vo ro ko fa ko ro fa.
1: Kere ilo lakote. Ye ye ilo sungo lunga luwa nga. Sungo lunga luwa lo fuka sanga. Ye ma aile ye kan fam kala ma ilo kala nga ye.
2: Deu
1: pau do que era quarta lá, o Leonel que saiu aqui no lá. O que saiu? O que saiu? O que
2: I'm going to go to the hospital.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fa feino ia tu ilpa ia malmalo Samoa ni tu na ta alofa lava ma alore saifua maua malangi maina. Usi mailole fa afonga I telefonia le asfraile luas fulono iuni luas fulono ma le lima tolutasi pia I PMN I Aotearoa. O lo popole le ausu osu o mafui e po seismologists o na ose mafui e malosi e fitu tesi maletasi le fua mafui e po Richter scale o tai ele la umua o Venezuela Caracas ili tai au na nafi le e falling a mai e to tele tangata wa marili wai. Tu sai mafa mtalanga mai le ofisi osu o Amerika na mua mua nulu le mafui e fitu tesi malelua le malosi ili tu sa male selau onus full kilometer le ili tu isi for Caracas. Ai tue lulu ai fo I malesi mafui e fitu tesi maleli mal malosi mulmuliane. Walapta ia le ofisi osu e geological survey le ono fai taufia fe tangata o maliliu ma wasu solo ili atunuu. Le imaoni li posti se au fai oe maliliu ili taiminei. Olo tangtanga ili asosi ole auta ano la kapi New Zealand po le New Zealand Rugby Players Association ili le au fiai ole moana Pasifika I taamirusanga le Super Rugby ili tausanga fohu o se tuulanga fa anua noa. Ai peitai o se avano le lei fo I lea e toi fa atuulanga tonuai mea umma mo le taimi e toi fo I mai ai ili tauwanga ili tausanga lua afe lua manu. By my Rob Nicol, ita wa tele mana Pasifika ili ati na ina, mali si iti aina ole anga vaa utanga tata alo Pasifika. Olo o maumo ititu olo ni taofi, ole ale aise mea e alu iaile mana Pasifika, ma olo o ia una ia pa anga taua po key stakeholders, na ia tauna itasi, ma tue fa atu ulanga le au, mali tue fo imai ili tau sangfou, lua afe lua sifulvalu. Uzu talaina si fale fau fonga fale ono ili fale maiteli taranaki ma le faa moe moe fso soania ili faa tupula ia ole au matutua olo ono no fuai. Na faa alia le tayulu ole Health New Zealand ya Dr. Dale Bramley wa mamanu ina faa bituole nei fale fau na ia faa maa maa ili avenga mamafa. Ole fale fau ole New East Wing ole a mata mua mua I moenga faa popo elusifu nvalu mo tangata mamai ma le faa moe moe I o atu ili lima sifu lima moenga I se taimi o mua mua. O se toi faa fau mutiele leo ole fale mai taranaki sa faa aluai le faa se lau onu sifu lulua tesi male onu miliona talam yei male potu mua mai fatu ngao faa pele no fuanga au tu po energy center. Male lima sifulono tesi male tasi miliona taalaa faa upopo wa umano faa mtu watu mwole nofuanga autuo tangata kanesa I Taranaki. Ufaalia sepo lengo fomai yata mamai po health specialists ili saifu malolo ina tangata Pasifika ili fuofuanga le national esi ili tausanga ili itaya I tangata ma yefaa mamafa so isuenga utupemawa tangata au le imawa le pensione. By Meleli Professor Investor Okilani, the Susunga Sir Colin Tukuitonga, or Tangata Fanga Ringa Pasifika, a tele in Naru Luing Arringa Mafa, a Fanga Malo Siolitino, Ma Afiatilelo Lato Soifu Malo Loina. Elena Tailea, or little hotel Tangata Maori Ma Pasifika, a Sia Sia or Sial Tausanga Li Taiai, Malema Fayan Lato Mawa Penefiti, Eao Nalato Umiaina. Wale tala faiu, pamesi tu stala poto masani Samoa, ole faa matau osi minista ole kapeneta e faa le yao nga, pe avese laisele pisinisi ole faa labutonga faa asalau, ose me mua mua le faa tu atupu ili atunu. Natuwa iel minista atupe Samoa ya paunga tala le paunga le nusipepa ole Samoa observa, ili sese malele sao ana li poti ole ofai. Pemele suyo le Radio New Zealand Samoa ya ngalumalmana tipi au tangavaya. O se tei mua mua lea ufa alongwai isi minister ala kapeneta. O faya se faa mataa uta tonu al maota fono. Sa unua ngalumalmana. Sa ata tauna tu la ili mfonga fitarai ili taimi lea. E fai mapulu vanga mataa watu ili minister. Ele iaisa suyo le Samoa observa al maota itali atu mapui pui lona ingoa. Samoa, telefonu fa'i unao li nei vayaso, I mamao ni yao lea lea ila utapua inga. Manuia li fa'i ungo li vayaso, I inga pula I Maria Makele tutu'u, so I fua.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Ano la mare hawai ki pe malo le Tonga tope ko fre modrona mo yongo ngo a ho falai de ko ni wo ful ma no sune wa fe wa no ko la nga i e komisiona politiko ya nu silania Richard Chambers fe ka waki mo no ulunganga ki ka kai fe fine pe ne ngo ku te ki ke frai ki ki mai nga hi me ai ko e o to ko ki e ki ai Nga tape ihe ilo, ok whekau aki eni pe mwe fōunga o ene ngā aue, pe mwono ulunganga ki kakai whiwhine. Ok whakaikai ihe komisiona aia e tukua ki iko eni. Ko tō tahani foki nai kawatu ki he polisi ihe tā hiva hiva o no i Avondale, pe nai wawe au pito a ene kakahake ihe tuunga ko ia ai kau polisi. Nai waheia ki he waa whātotolo mwe tuunga ko mānita e wafe mafitu. Me iai na ane tō o e lakanga maolunga he Tasmania pia mui wai whonua saute o au mai iai ki Aokalani. I he wafe tahanona e fotu ko tokoni komisiona o e polisi. O ne takia e ngai ngā au e whatotolo ki he ngai whaihia koe e kaukengi pia pehe foki ngai hia whakapaanga. Na e kaumai ki he polokalama le tio a e pia mentonga e toko taha kua whiri. E whae wha politikare koia e New Zealand First, kene whiri whare area ma mangere, e mea u tokanga ki ai e New Zealand First. E ahoni, kua tu uaki e toko tahania, e he loto o ku hoha, he o ku hange o ku ria ki tokua, e he ne wakai, e whae lei pā ia ai kakai pasifiki, na e behe e viki hau, o ku neongoi a e whatongiani, ka kuhange ku ose iwia ai lei pā. He oku ikai ke nau kei tau kapo i e kinau tolu ai kakai, moe mea koe o kaonga ka kinau tolu. I he taim tatau foki ko tu umai a vikia moe ngahi ka veinga ma mafa. Mo mahu inga ki kakai pasiki. Hange e koe whainga maari e koea ke folau ta e visa mai. Aho tau kakai ki nusilani. I e whaahinga mea hange e koe putu pe kuiai ha maari pe koha mea whakafamiri. He koe tokolahi o tau kakai oku iheni. Moonia ia e ngahi makatu unga. Ka koe fuoloa koea. Ahono fōtu umai e kawe ingani mo i kaipeke teke e kau e kakai pasifiki na e iloto he reipa o whakailonga mai ai a i kaike nau whaiha ngā aue ke aonga mahatau kakai. Koe pōre a e toko tahania ke pōpō hake ke te uwhiri koe a ongo whafufonga ka okulolongo o i kai rea ha taha ia. Koe kawe inga o e mau wahenga mālolo o hake foki e pure anga ia e ahoni ke whakaawa a e whainga maari e koe ni ki he kaha au. Ka utokanga a viki ia koe whakalongolongo koe a kau mēmi pā o i kai ke nao hanga o whaiha mea o kau kōvia ki ho tau kakai. O kai e ui me waa ngā aue a e potu ngā aue ako ae u nau waka i koe e fōnga whakahoko ngā aue ki mara e. O kai e ui me waa ngā aue a e potu ngā aue ako ae u nau waka i koe e fōnga whakahoko ngā aue he mara e. Koe nau waka i Oku tō nou nou e a potu ngā aue ako, pea auksiri e kina ai a e whānau toko lahia o ikai ke ausia a te utangata koe oku whai ke nau mo ui ki he kahau. Koe ne ui koe ni ke ovaholo a e polokalama ako ke ola ki he whānau mohonau kahau. Iha ripoti nai toko mai he wikeni. Nei fotu mai ai e ngā hiririu koe ke whakahoko, ke ne lawa puke puke ae whānau, ae oku tu u lawea ngofua, koe uhi koe nau masiwa, koe uhi koe nau whaingata ia, pe koe uhi pe koe kai ke iloa aki nau tolu. Ke nau lawa ke inofo pe i loto he ako, pe a fotu mai foki mo e polokalama e lawa ke whakahoko, ma e whaahinga koe ni, ko uhi ke ola ae nau mo ui. O fuafofua, na iai e toko noafe na e resisita he polokalama ako fe ave aki pe koe chorus. Pea moha toko ua awhi tupu, na nau kau atu ki a polokalama ako makehe. Ka koe ola, na i kai pe ke whawhi e maari e. Na e pehehe pure maa olunga koea o e polokalama ki he Education Review a Nusilani, ko Rebecca Hiamisen. O kutono unowa Nusila i hono whatongia koea ki he whanau tupu. Pea uwhi e maa uha polokalama ako, o kuola, pea ne teo iai a e whanau ki he kahau. Kua tuku mai he māmaloa a e nau fōtu utu koia ki he whiauhi akapulu ma e tautupu o Tongani ki he mahina ko ākosi. Kua su mahino mai eni a ere sisita ia e ngahi tīmi. O hange e koe tīmi koia a hapai masani a ene nau hau i he tau kosi mo e tau atu pe au kwhaiako ki aia Patrick Stanley, Vainee Doves, Apifo O Marists, Mayange Brothers, Toloa Old Boys, fua motu hostea, o kei faifoki pia me faa ngongoia, ke whakakakato a resisita koia a e tukuhari o Kolowai, pia mo Spartans koe o Hateiho. O kusea pe foki ato ke ta Aisake Takau, e he timi koe ni, mo fotutu, ngā oe koe ni, pia toko ni kia ia Maasila, pia koe sekretari, Ray Lanivia, Technical Advisor, ko Ofa Tōpeni, pia mo Mantisa Pongi, o nga pōpō wat, ke fotutu koia oe Polokalama. Ka tanga pia ngongo, ngo ngo ngo mai mai tau tole ako ni fata ngbe ke mou mau hao lere ko au flip mo tlalo tu a fata.
0: You're tuned in to 531 DI.